0: Rishile ekwesela mixeto kuranzeka tupatsana mitiro ya radio Mosambiki msuru provincial de Maputo xiyenge xo ranga lexi sungulaka ka mvulana muntla siku ra 27 ka n'weti ya xihutla 2026. Xila swo tiva leswaku nkarhi wa 5 ra xitava kuma mahungu ya mixo hi ku landza hi ta pangalata na vunanga hi 5 ra xi 15 minutos hi kuma ta vurimi a ta va hi nkarhi wa 5 ra xi 40 minutos hi nga ta kumaka matimu ya siku 5 ra xi 50 minutos hi switiviso makhombo sweswo ra xi hlanganisa michina antena national a ku va kuma journal de manyan hi 8 ra xi 5 minutos hi kuma switiviso ku hambanahambana gingirika Maputo hi 8 ra xi 15 minutos ndzhaku ndzeni ka gingirika Maputo hi ta va hi kuma vunanga bya vhiki matshamela nkama macincela timali ni ku va hi tsundzuxa na tihumeleka siku ro fana namuntlha ka malembe ya tolo hi fambisa xiswo swi phokopela kongoma kusu swinene na 9 ra xi nkarhi nga ta kumaka mahungu ya mixo ndzeni ka gingirika Maputo hi 10 ra xi nghena ka xiyenge xin'wana xa mintirho xiyenge xa vumbirhi xi nga ta sungulaka hi notisiyaro yi tirhisana na a ntena national hi 10 ra xi 5 minutos hi kuma xitiviso swa ku hambanahambana ni ta mintengo 11 ra journal de Maputo 11:15 vunanga bya Mosambiki hi 12 ra xi kuma tihlokomhaka ti vumbaka journal la tarde hi 12 ra xi 30 minutos hi ta va journal la tarde yi tirhisana na a ntena national a ta va hi nkarhi wa 13 ra xi nga ta kumaka enhlikani Maputo 13:30 hi ta va hi kuma letenaka ni mintanga ku tisa miri 14 ra xi kuma mahungu ya nhlikani a ta va nkarhi wa 14 dayaxi leyi nga ta nghenaka ka nkwini hi ta kuma wansati nkambe vhiki mahungu ni ku yandlela ka yona minongoloko na hikongoma kusu swinene bya sesiwarexi a ta va nkarhi bya sesiwarexi yi nga ta sungulaka xiyenge xin'wana xi nga ta sungulaka mahungu ya madyambu ya xifundzankulu Maputo bya sexi dash ta ntumbuluku a ta va nkarhi wa bya setori nga ta kumaka mahungu ya madyambu ku phinda hi byo xitorexi kuma nhlotelo marungula bya 9 ra xi matimu ya siku ndzhaku ku ma tiyelelaka ni mintengo hi bya 9:30 hi kuma jornada 9 yi tirhisana na antena national hi 20 ra xi ta va hi phokopela hi pangalatana ni mintirho ya antena national leswi na kongoma kusu swinene na 21 ra xi nkarhi nga ta kumaka mahungu ya vusiku 21 ra xi 5 minuto xi nghenaka dzongeni leyi nga ta va ka ntirhisana wa switichi leswi vanarika swona na yi kongoma kusu swinene na 119 nkarhi yi nga ta pfalaka wona a xitichini xa vuhaxi David Intiman i n'winyi wa rito loyi a nga ta ku pangalataka ku ya fika kusu swinene na Dejorish
1: Radio Mosambique Maputo
0: 5 ra xi nkarhi wa mahungu

0: Engenile a skombele skulu ngana shona kuva ikota kuva ilongoloka na wena ntsena msulta la ta swivona loko ri xile jambo ekusa leswi ri xeke jambo ri xele mina na wena kuva kunane ikota kupfuka itipfuna itindlala ta kuamba na bana 5:30 minutos kumaleti.
1: Ish, kartaun la mina li fambini mati. Kumbi nta ku yini ku sa tenki ni a xibedhlele.
2: I mhaka muni wena wa xinimani?
1: Wenu, kartaun la mina la xibedhlele li fambini ndhambi. Swa ku nta ku we mani a ni swi tivi.
2: Ya. I mhaka leyo. Hi ku sa laya, va tseletela hinkwaswo swa vutomi bya wena. O va ku ingi hi njombo. Hi lwe infermeri ataku. Ai mvutis.
1: Infermera lani ni makala. Ni lahlekeliwe hi ka ritown la xibedhlele, kama hi nga taleliwa hi mati.
3: Makweru, leyo hi maka. Yani xibedhlele u fiko va tlhamshela. Va ta ku pfulela ka ritown lintsha, va tlhela va ku endla swikambelo.
1: Kasi.
3: Ino. Vamama ni hinkwawo va tikeke, a va fanele ku tshika kwa xibedhlele kwa va lahlekeliwe hi maka ritown. Loko va ni vana lava tsongo. Na vona va fanele ku famba na vona xibedhlela ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
1: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu ni ta swi kuma kwini?
3: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedhlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritawu mantshwa. Ma consulta ya mama na vatikeke ni vatsongwana a mafanele ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vangani va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile.
1: U nga chavi ni ta va byela.

Mwingiseti ya koyozela ka ngwana nongoloko ta vudzimi ni vufui nongoloko wa emisor provincial de Maputo xitichi xa radio Mosambiki. Namuntlha hi ku tela ni yin'wana nhlokomhaka hi navelaka ku va hi bula yone, hi vulavula hi vubindzuli bya matandza, matandza lawa ma bindzuliwaka hi tihuku leti vitaniwaka mapoedera. Nongoloko wa namuntlha kumeka mavokweni ya Juli Mavota swin'we na Thomas Buruma lava ku navelaka a vuyingiseti lebyinene. Tihuku ta mapoedera hi ntoloveto leti ti bekaka matandza ti xavisiwa kumixana na tini kusuhi na 17 wa mavhiki ya vutomi, na kasi ke hi nkama loko ti va na ti lulamile ku va ti sungula antizwa ku va ti bindzula a matandza kusukela ka 10 bya mavhiki 5 na 4 kumixana 20 ya mavhiki ya vutomi. Tihuku ta mapoedera ti fanele ku va ti bindzula na ti tshama ka mimbangu leyi mi tshamisekiki mi sisiki swinene, nakona na mini a matshamela ya ku va ti nga kota ku va ti bindzula a matandza hi laha swi fanekelaka ha kona. A tihuku ta mapoedera ti na swiyenge swibizi swa ku ti fuya, hi vulavula hi leswi vitaniwaka sistema de bateria ni sistema de piso. Sistema de piso hi vulavula hi tihuku ta mapoedera leti fuwaka na ti le hansi, kasi sistema de bateria hi leti fuwaka na ti le ndzeni ka magayola. Namuntlha ka nongonoko lowu hi navela ku va hi vulavula hi mafuyela ya tihuku ta mapoedera hi ndzeni ka magayola. Hi vuyeliwa ha yini loko hi fuya tihuku ndzeni ka magayola? Loko hi fuya ndzeni ka magayola, a ntsengo wa matandza lawa ma faka loko ti beka kumbe ti tsikela i wutsongo swinene ku hambana ni loko ti fuyiwa ti le hansi. Swa na byala ku va u swi tiva leswaku hi yini a huku leyi yi kalaka yi nga beki ematandza, nakona hi yini huku leyi yi vabyaka yi julaka ku va yi voneleliwa. Yin'wana mhaka hi kumaka ku humelela ha yone hileswaku i titsongo tihuku leti ti khomiwaka hi mavabyi hikuva swa kazata ku va ti tolovela ku va ti kumana kumbe ti tshama na timanyanile. Kambe ke nakona ku ni leswi u luzaka swona loko u fuya endzeni ka gayola. Ti jula a mali yinyingi ku va u sungula ntizo wa ku fuya tihuku endzeni ka gayola. Tihuku ti le ka matshamela lawa ya ku va ti kuma leswi vitaniwaka a stress, hikuva ti kumeka ka matshamela lomu ti kalaka ti nga koti ku va ti yenca leswi ti navelaka ku yenca swona, ti zandzaka nambi ku tolovela ku yenca swona hi vulavula hi ku handza. Tamadela, tihuku ta mapoedera loko ti le ka nkama wa ku va ti bindzula hi vulavula hi kusukela ka mavhiki kumbe ka vhiki bya 15 na 4 19 sibanash ti jula ku va ti dya 120 wa magrama ya rasound za A5 hi siku. A rasound byi fanele ku va byi nyikeliwa ngopfungopfu hi ntshima makhambi mabizi hi siku, ka makhambi lawa ya mabizi 40% ava ya 50 grama ya rasau a mixweni, kasi la un'wan'wana ya 60% anga 70 wa magrama ya rasau a fanele ku va hi nkama wa nhlikani. A peso byi julekaka ka huku ya poedera ka nkama lowu byi bekaka amandza a fanele ku va byi li ya 1 kg 700 g ku atlasa 2 kg 100 g. A peso bya le hansi ka leswo hi loko a huku yi nga kumisa kuda hi laha swi fanekelaka ha kona kumixana huku leyo yi li a mavabyi. A mati, mapoedera ma fanele ku va minkama hinkwayo ma ni mati, nakona i li mati manene lawa ma faneleka ku va ti nwa ku va ti tshama ti nga na toza, nakona ti bindzula leswi fanekelaka ha kona. Tihuku ta mapoedera ti fanele ku va ti va ni mati 24 hora hi siku, a nga leswaku kusukela byixa hi ya tlhasa ka mixu wa siku byi landzelaka.
amati ti huku tifana ku vativa na wone minkama hinkwayo. Xin'wana xijulekaka ka mufuyi wa mapoedeira i magezi. A magezi ka mufuyi wa mapoedeira ma fanela ku va ma longoloka ni mabindzulela ya matandza nga leswaku handle ka mati ni rasao ku juleka ku va a gezi ma nyikiwa hi laha swi fanekelaka ha kona ku va ma bindzula. A mapoedeira ma jula ku va ma va ni 16 ku ya tlasa 17 wa mawora ya gezi hi siku. A nga leswaku hi fanela ku va hi engetela a gezi bya dambu ku va byi tlhasa ka 16 ku ya tlhasa 17 wa mawora hi siku. A ka vhiki bya ku sungula u byeriwa leswaku u fanela ku va u tlhavika a gezi hi 17 horas u ya tima hi 18 horas hi khanela hi nkama loko sungulaka ku mphuma na u ma tlhavika ntsena hi wora byin'we ku va a tihuku tiva na tini a gezi bya ku tlhasa 16 ku ya tlhasa 17 wa mawora hi siku. U fanela ku va u engetela a hafu ya wora bya gezi kusukela ka vhiki bya ku sungula ku va ku ya tlhasa 16 kumbexana 17 wa mawora ya gezi hi siku. A nga leswaku loko u tlhavika gezi 17 horas u fanela ku va u ya tima hi 21 horas. Mawora ya ku sungula a gezi ma tirhisaka byone i dambu bya ntumbuluko. Hi tlhelo bya vudahu swi nga ndlela ya ku vhikela ku va tihuku taku ti khomiwa hi mavabyi lama vitaniwaka ngopfu biosegurance. Hi fanele ku va vonelela ngopfu a timhaka ta ku fana ni leti. Disparasitação. Mapoedeira ma fanele ku va ma disparasitariwa kan'we hi tin'hweti tinharhu ndzeni ka loko ti li kahansi ti bindzula a matandza. Swi nga ndlela ya ku va ti nga kumiwi hi mavabyi lawa ma vitaniwaka parasitas gastrointestinais. Anyezana. Tihuku ta mapoedeira ti fanele ku va ti nyikiwa anyezana ya ku ti vhikela ka Newcastle hi vulavula hi muzungu, na u fanele ku va u ti nyika a vaccine lebyi kan'we ndzeni ka tin'hweti tinharhu ku fambeni ka mpfhuka lowu ti bindzulaka a matandza. Hi navela nakona ku va hi ku tluleta leti yelanaka ni ta vubasisi. Andzeni ka vubasisi bya lomu ku tshamaka kona emapoedeira ku ni leswi vitaniwaka limpeza seco, limpeza úmida, desinfecção, vazio sanitário. Swi ni lisima likulu ku va u ncincacinca maencela ya ku va u disinfetara lomu ku tshamaka kona emapoedeira yaku. Swi nga ndlela ya ku va u helisa ku kumeka ka swidodwana leswi nga ka tshuka swi beka khombyeni emapoedeira yaku. Hi vulavula hi ku sungula hi limpeza a seku. Loko u ni pavidlawu lebyi byi kumekaka kona a tihuku u fanele ku va hi minkama minyingi u humesa hinkwaswo swigotso hi vulavula hi makumedoro ni mabebedoro hi vulavula hi swinwelo kumbe ni swidelo. U susa hinkwabyo a seradura hi ku tirhisa a foxolo na u beka byin'wana bya ku woma ku va byi pfala mbangu lowu u suseke lebya khale. U susa hinkwawo amasaka ya xitrumi xa tihuku ma kumeka a kuli lani kumekaka kona a pavidlawu lebyi u fuyelaka kona a tihuku taku. Hi ku tirhisa a minkukulu leyi kukulaka yona aka mapoedeira kumbexana a mapavidlawu hi fanela ku va hi sula halahaya ehenhla limpeza úmida. Hi ku tirhisa leswi vitaniwaka biogene 200 ml ya biogene ka 100 wa malitro ya mati hi fanela ku va hi hlantswa a maxapa, a redi, paredi, kurtina, maviga, swipfalo ni vugan'wini bya laha ku semendeliweke kona. Swi nga ndlela ya ku va a pavidlawu byebyu laha hi fuyelaka kona ku tshama ku basile. Hi ku tirhisa xiponci hi fanele ku va u yenca hi ku fana aka mabebedor ni makomedor na hi minkama hinkwayo hi tirhisa a mati lawa ma hlayisiweke. Loko u yenci leswo u fanele ku va u tirhisa mati ya ku basa
kuva ulimpa kumbe kusula hinkwako lomu khalutiseke amati mangani a biogeni hivulavula isabaum ususa andzeni ka pavilhão hinkwao mati lawa umatirhisiki.

5:33 kunana kungarkala nzen kan tron rminditi na timbiri tava ngena ka 5:40 inkarolo itava itsunzu kale tumele ka sikro fana munhla ka malembe tolo ikola ka matimi asiku ukaro pangalatana mintiri ya radim sabiki msoro provincial di Maputo pfuka rishile uya masinwene pfuka rishile ufane ku yantirweni pfuka rishile ufane ku ya xikolweni pfuka uti hita anga kona mwanlo anga ta ku endela ka longa tendela nga wena.

0: Tseka kungorangora, tseka untunga, kusayina, ahoyiboni swaku itidyela swa hina hikwalaka kuva hi tiyisela ka kuva hi pfukela hi landzelela lomu ku nga ni nkova lowu nga kotaka ku va u hi pfuna. Na siku ra xi 41 minuto xi nkarhi wa matimi ya siku hi fanele ku va hi tsundzuka ti humelela ka siku ra ku fana namuntlha ka malembeto.
1: Matimu ya siku.
2: Namuntlha hi ta tsundzuka ku yamukeliwa ka tsalwa ra ku hanyela timfanelo ta vumunhu wa tinkukulu Afrika ni ku helisiwa ka vurhangeli bya manghiza ka musele wa Suez tikweni ra Gibita. Hi 27 ka Mawuwana nga Julhi wa 1981, Nhlangano wa Matiko ya Afrika wu yamukela wu va wu tiyisa Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, a nga tsalwa ra ku kongoma ku vhikela timfanelo ta vumunhu ni xitshungu tikonkulu Afrika. Mhaka leyi yi humelelile loko ku endliwile nhlengeletano ya 15 ta Nhlangano wa Matiko ya Afrika lowu hi nkama wa kona a wu vitaniwa Organisation da Unidade Africana OUA. Nhlengeletano ya kona yi endliwile doropeni ra Nairobi tsindza ka tiko ra Kenya. Ku yamukeliwa ni ku tiyisiwa ka tsalwa lero a ku landza swileleto swi nga huma ka nhlengeletano yin'wana ya varhangeli va matiko ya Afrika leyi a yi endliwile doropeni ra Banjul tikweni ra Gambia hi Sunguti ya nga Janeiro wa 1981. Kambe ku lulamiseliwa ka tsalwa leri ku sungulile loko ku endliwa nhlengeletano ya 15 wa doropeni ra Monrovia tikweni ra Liberia, mhaka yi nga humelela hi ku famba ka masiku ya 17 ku ya fika 20 ka Mawuwana a nga Julhi wa 1979. Handle ka makungu lawo nakona ka ha kunguhatiwile ku va ku pfumeleliwa ku tirha minhlangano ya ku kongoma ku vhikela timfanelo ta vumunhu ka matiko ya Afrika. Tsalwa ra ku lwela timfanelo ta vumunhu ni xitshungu a Afrika ri leleta ku va mimfumo hinkwayo ya Afrika yi fanela ku va yi lwela ku va hinkwavo vana va matiko lawo ma va ni ntshunxeko, kurhula, ku xiximiwa ka munhu nakona ni ku basopisa ku va ku nga tshuki ku hoxeliwa timfanelo ta vumunhu. Vintisete ka Mawuwana nga Julhi wa 1954 ku helisiwa vurhangeli bya manghiza ka musele wa Suez tikweni ra Gibita. Mhaka leyi yi humelelile ndzhaku ka xipfumelelwano xi nga fungiwa xikarhi ka vukolonyi bya vuhosi bya manghiza ni mfumo wa Gibita. Xipfumelelwano lexo a xi leleta ku va vuhosi bya manghiza byi susa mintamu ya masocha ya wona lawa ma vhikela ni ku rhangela mintirho hinkwayo leyi a yi landziwa ka musele wa Suez. Musele wa Suez wu yakiwile ku famba ka malembe ya 1859 ku ya fika 1869 hi nkoponi a yi rhangeliwa hi nyatimali wa Fransa wa vito Ferdinand Lesseps. Loko ku gama ntirho wa ku yakiwa ka musele lowu wu sungulile ku rhangeliwa hi vuhosi bya Gibita ni vanyatimali va Fransa. Hambiloko byatsu ra ku sungula ri tsemakanya musele wa Suez hi 17 ka Nyenyenyana a nga Fevhuriri wa 1867, mintirho ya vuweti yi rhangeliwile hi ximfumo hi 19 ka Hukuri a nga November wa 1869. Hi ku famba ka nkama, vuhosi bya Gibita byi sundzisekile ku xavisa musele wa Suez ka vuhosi bya manghiza swa nga ndlela ya ku va byi kuma mali ya ku hakela swikweneti a yi ri na swona. Ave hikwalaho ka matshamelo lawo masocha ya manghiza ma nga ya sungula a ku vhikela ni ku rhangela mintirho ya vuweti ka musele wa Suez hi 1882. Musele wa Suez wu sukela doropeni ra Suez edzongeni ka Gibita wu ya gama mpolwe wa vito Seidi a dzonga vuxakatiko na wu na byalisaka mintirho ya vuweti kusukela lwandle ra Mediteraneo ku ya fika lwandle ra ku tshuka a nga Mar Vermelho na hikolano wu na byalisaka ta vuweti ku ya fika lwandle ra Indiku. Musele lowu wu yandlalaka hi mpfhuka wa 163 wa makilometro. Hi ku famba ka 1888 a Constantinopla kufungiwile xipfumelelwano a xi leleta ku va museli wa Suez wu fanela ku tirhisiwa hi mabyatsu ya kusukela ka matiko hinkwawo lawa a ma vilela ku endla mintengo na yi tirhisa musele lowu. Kambe hi ku famba ka nyimpi ya ku sungula leyikulu hi xiyimo xa matiko ya misava, vuhosi bya manghiza byi fungile xipfumelelano xa Six-Picot lexi a xi yalisa Fransa ku nghenelela ta ku yelana ni vurhangeli bya musele. Hi Vincenzo Kamawana wa 1956 murhangeli wa Gibita Gamal Nasser a tivisile ku tekiwa ka musele hi ximfumo ndzhaku ka loko mfumo wa Estados Unidos da America wu yalele ku seketela Gibita hi timali a ku va ku yakiwa barrage la Assuan. Loko hi 1967 ku tlhavekile nyimpi ya ntlhanu wa masiku ni rin'we, musele wu pfaliwile ku ya fika 1964. Matshamela lawo ma hele loko hi 1968 mintamu ya Gibita yi humelelile mahlweni ka mintamu ya Israyele a nyimpini ya Yom Kippur, nkama lowu ku nga hahluliwa magovela ya mintamu ya matiko ya vambe leya yi kumeka minkingeni ya musele wa Suez. Kama timu ya siku namuntlha hi tsundzukile ta kusuka ka masocha ya manghiza ka musele wa Suez tikweni ra Gibita mhaka yi nga humelela hi mawuwana a nga judli wa 1954. Nongonoko lowu wu lulamisiwile wu tlhela wu hlayiwa hi Roberto Mudlovu ka vukhandlisi bya Afonso Magule.
1: Metwile matimu ya siku, nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: bala no mbelo wa vaklash matsi loyi a khaliteke xikarhi ka kampo a khalita mbelo wa ku sungula a khalita mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa misima swinene u nga mi phuzisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampo ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
4: Instituto de Línguas, Kusukela 1979, lava tela kutsinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa Xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, anintsinza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na anti hudzwana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hudzwana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.

0: compartilhar. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contato direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
1: Ngoyini se goti wa mina? Ai, mina lwe univonaku. Lano lavetela ku hlamba mandla. Kambi ish
2: sei iwayini kambe maseve ikusele waya mati
1: aswile ka mati maseve maka ile ka sipho ikusane na yona ningata ku yini nilavaka kudzi
2: ha ungaza ufa hindlale ku kala unga hlamba nga hisipho
1: maseve loko unga hlambi hisipho zwitsongwa tsongwane aswifi mandleni senkama lo uya ulavaka kudzi leswiya swingena ndzeni Shivanga mavabyi.
2: So swi te hi kuni switsongwatsongwana swa kona hikusa mandla wena mabasile.
1: Hi matihlo ya nyama nge swi voni. Kambe swi kona. Nakona maseve. Tali wa mavabyi ma tlulelana naku. Hi makuma ka mavoko ya hina. Loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba.
2: Ha. Se swi vula swa ku ti dlaya hoxe.
1: Ixi. Hi swoleswo u bi kona. Langusa. Loko lixa ku lomu hi khomaka kona na ku khomi vanhu vanyingi hi chevulana ndleleni hi ugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi
2: swona kun'wana hi khomaka hayi ku tivi
1: xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swi fa loko hi mahaleswo Hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.
3: Ku patima.
4: Santo. Dois kamauri anga agosto 2026.
5: Kusungula nongoloko Phatima Maputo 2026.
4: Warambiwa ku bohlengela ka mtshantsho vunanga bya xifundza nkulu Maputo.
5: Zwiandleve leswaku loko unkama ufika uti votela lisimuledzi u dzhandzaka.
4: Hi kurindzile. Phatima.

kuna vela kakwe Stefo Mbombe alikuva loko kwa hipfunete ntale kaya fambu ya gwevanyana a switsabyana ta xavisa ita kota kuva cinja vutomi navela kuva kundlwa avatsongwana tinletinene tinxanisa tipumbeka ka landzeni ka ndyangu kambe loko se u tamele xijumba xa mali mamana leswi endlaka swona heyi se u twa hi ndleve yin'we mani laneni vatsongwana lava fanele va twa wena ntsena papayi wa muti kusa pfumala ka mala a nga ha lwa nchumu kasi masiku ndzhaku a tirhile malembe yo tala swinene na u tshama la kaya la a swi kota ku va ku tendlela tani la swi faneleka kona a ku hlonipha kasi xihlonipho xi ye kwini mali leyo yo fika i susa a mapimo lawa na wona khale nqondo lawa na yona se yi ye kwihi ina 8:47 timhaka ti humelela ka mindyangwini fanele pfa hi bandleve kusa loko ba mati a ngwanya tshika mutshika mo na byalanga swona kusa va kona lava va ti endlaka swidlanyula na va nga swidlanyula va dyondzisiwile nawa amakaya kambe loko se va fika ukatini loko se ku fika nkarhi lowu wa ku va khomakhoma swimalana lowu Armando Mazaya a yimbela timhaka ta xikheleketani kongoma ka novhyo rexina pangalatana wena ku navela mixunene kun'wana na kun'wana u nga ku

0: Vuyenche ku bonga ambarakwane kamba na na kamanyisa phela ye bonga ku wajabumu ni makamba ya rona. Isona ya mahlweni ku vaipangalatana swin'we nkarhi lowu ku va tsutsuma hi ya ka mathutu ya ka manjolo ku na kosta neto phela vhiki ri hundzeke a vi siku ra ka manjolo hina hi ya mahlweni ku va hi tlangela a ku hundzeka lembe rin'wana ra ku tlakuxiwa ka xidorobana xa ka manjolo Bella Vista ave si doropana kunana ina nkhuvo sela
1: ndiaka manjolo
0: kanga lembe loka wena swikoteka ku va u chololoka u kumeka kona ka hinkwe mitirhelelo ndziweke nkongomito na ku kombikisa a vukulukumba bya ndhawu liyana ya xifundza nkulu maputa gan'wini bya Musambiki se phela ka tindhawu tin'wana loko u za u fika ku a ri Maputo ku se u tlulela ka matiko man'wana ya tikonkulu Afrika va tlulela u ya tikweni ra Afrika-Dzonga kumbexana loko u jikanyana ku inanyana u nghena le eSwati antlisa hina se kwala ndleleni hi navela ku va hi longoloka na wena

0: Mahungu ya mixu ya xifundza nkulu Maputo muhlayi Juvita Ngovo. Holobye nkatikulu wa tiko Bevinda Levy mixu wa nyamuntlha a rhangela nhlengeletano ya wansati a tirhelaka mfumo axikanekisweni xa Makaneta xifundzeni xa Marakwena xifundzankulu Maputo. Ka nhlengeletano leyo ku ta hlengelana kona ni holobye wa administration statal Inocencio Mpisa ni holobye nkati wa ta mintirho ni mahanyelo manene Yvette Allan ni nkongometo wa ku va ku dokadokiwa mayelana ni nhlengelo ya wansati ka ku hluvukisa tiko. Ku fambeni ka nhlengeletano leyo ku ta dokadokisiwa nakona ni mfanelo ya wansati ka ku yaka mfumo ni ku kumeka ka yena ka makungu ya wansati wa tikonkulu Afrika ka Agenda 2026 kun'we ni ku hluvukisa tiko la Mosambiki. Grasa Machel, murhangeli wa doropa la Buwani, a ta va van'we lava nga ta vulavulaka ka nhlengeletano leyo na va kombisa nhlangano ya wansati yi chiwaka Red da Mulher. Conselho Municipal wa doropa ra ka Matsolo a suse malicensa a nga mikhwepa yi chunisaka ku yaka ka tindhawu ta xitshungu hi mpfhuka wa tin'hweti tinharhu. Maendlelo lawa ma ni nkongometo wa ku helisa vuyaki ka tindhawu leti vekeriweke mintirho leyitsongo. Vurhangeri bya doropa ra ka Matsolo li hlamuxelile leswaku vanhu va kombela malicensa ku va va yaka switolo switsongo, kambe loko ku endliwa vuvoneleli ku ya kumiwa switolo leswikulu leswi hakanyingi swi karhatisaka mafambelo ya vanhu. Murhangeri wa doropa la ka Matsolo a hlamuxelini leswaku hakanyingi vuyeki lelo li endliwa ka tindhawu leti vekiseriweke mintirho yin'wana. Murhangeri wa xifundzankulu Maputo Manuel Tool nyamuntlha xifundzeni xa Marakwena a rhangela minkhuvu ya ku tlangela siku la ntshuri a nga mangali litlangeliwaka hi xiyimo xa matiko ya misava. Ko nyamuntlha murhangeri wa xifundzankulu Maputo a ta paluxa mpalo chiwaka a Caminho da Facin 2026 a nga xikombiso xa mabindzu ni mintirho lexikulu xa tiko xi endliwaka kan'we hi lembe a ri katla xifundzeni xa Marakweni. Mpalwa lowu wu ta paluxiwa doropeni ra ka Matsolo na wu ni nkongometo wa ku paluxa makungu mantshwa ni ya xikombiso lexikulu xa Facin 2026 kun'we ni ku pfuxeta mabindzu ya xifundzankulu Maputo ndleleni ya ku kokela vaseketeli ni van'wamabindzu ku va va tirhela axifundzankulu lexi. Mfumo wa xifundza xa Matutwini a xifundzankulu Maputo wu lavetela vaseketeli ku va ku yakiwa switirho leswi nga ta pfunaka ku pumba ku dzuma ka mati, ku va xitshungu xi kuma mati ya ku phuza ni ku va ma tirhisiwa ka ku cambalata masimu. Mahungu lawa ma ta na Stelio Manyisa.
1: Ku dzuma ka mati axifundzeni xa Matutwini ku endla leswaku va mfumo wu karhateka a ku va wu na valata ta vuyavele bya mati ya ku phuzeka ka miganga ya ku hambanahambana. Mhaka leyi na ku na wu yi hlengelaka ku va ta mibyalo ti nga fambi hi laha swi fambelaka ka ha kona, hambileswi mfumo ni varimi va yaka mahlweni hi ku va va tihita ku va ku bindzuliwa swa masimu. Makungu lawa ya ku simekiwa ka switirho swi nga ta pumbaka a ku dzuma ka mati swi ta pfuna a ntsengo wukulu wa vayakitiku lava kalonkama va nga niki nhlamulo hikuva a minambu leyi hundzaka hi xifundzeni lexiyana i ri mati lawa ma nga phuzekiki. Kambe hambiswiritano ku tiyita ku kona ka varimi miganga ya ku hambanahambana hi ku lavetela tindlela ta ku va ku kumiwa mati ya ku phuzeka. Murhangeri wa xifundza xa Matutwini Dulcy Kanyembe a tshembisi leswaku a nge ti humula a nge ti wisa na ku nga si na kumiwa matshamela ku va ku pumbiwa a munyu ka mati kumbe ku dzuma ka mati leswaku va xitshungu xi pfuneka hi mati ya ku phuzeka mati manene.
0: Mahungu lama hi fikelaka hi le Afrika-Dzonga ma vula leswaku 72,000 wa vanhu va ku huma hi matiko ya ku hambanahambana na va nga na mapasi va tlheliseriwile ematikweni ya vona hi mfumo wa Afrika-Dzonga ndzeni ka ntsengo lowo ku kumekaka vana va Mosambiki. Yentelelo ya mahungu lawa na Eduardo Figurão.
2: Mahungu lawa hi lama paluxiweke tolo hi holobye wa ta vululami wa tiko la Afrika-Dzonga Mamana Mamloko Kubayi. Yene a tivisini leswaku kusukela ka siku lo rhanga ka hweti ya Mhawuri a nga Agosto ndhawu yi amukelaka vanhu va khomiwaka hikuva va nga na mapasi yi kumeka ka muganga wa le Mosina a xifundzankulu xa Limpopo yi ta hamba yi amukela ntsena makulu ni ntlana madzana ya vanhu anga miliki nyento ku hambana makuma mbiri ya makulu ava kumeka kone ka masiku lawa ya vugamo.
0: Mwingisedwa ku rendzeka lawa ave mahungu ya mixu ya xifundzankulu Maputo, rindzela man'wani hi nkarhi wa gingirika Maputo a hali mixu.

0: bola no mbelo wa vaklashi matsi loyi a kaliteke xikarhi ka kampu, a kalita mbelo wa ku sungula, a kalita mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu, wansati a nga beleka n'wana wa ntlhanu wa tihweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Nsati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka, makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa lusima swinene u nga mi pfuxiseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula, a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena, swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu yan'wisa vele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidad, u nga titshechi. Infonele 82-31-05-751 kumbe 87-76-25-800. U nga titshechi, u ta kuma humelelo ka swona.
4: Emisor Provincial de Maputo.
5: Na 9:15 kunene e kare pangalatana wena ka programa ra xiyenge xisunguleke nkarhi wa 4:45 ko la emisora provincial de Maputo. Hi nkarhi wa 10:00 xi ta va nghenaka ndzima yin'wana laha hi nga ta va ka hi landza mintirho ya hina hi le ririmi ra Xiputuke. Nakona tiva leswaku ndzeni ka mintirho ya emisora provincial de Maputo ka mixona namuntlha hi ta va ni nkarhi wa mabulu. Mabulu lawa ma kongomaka kulelela ka Delgado Paulo Mbalangu a ya landza yin'wana mintirho ka tindhawu tin'wana ta tirhela dorobeni ra ka Maputso, kambe hi ti amukela mun'wana murhangeri wa xitichi lexi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputso. Xileswo hi lulamise mabulu lawa hi nga ta ma kumaka ku nga ri khale laha nga ta tshandzaka tin'wana tin'wana ta mafambela ya ntirho lowu landzekelanitani murhangeri wa xitichi lexi.

0: lava kama ingani pfuna xa
1: ah mabalo mungano phela vangani vatirhela swoswo akupfunana loko munwana ani swikarhatu
0: lana imhaka ya xintombana xa mina masiku lawa pezu la xona lo chika a xipezi be
1: mile xibedlela swinga maxo vabya phela
0: hiyile kambe ava khomanga mavabyi
1: swinga maheka swililana ka majela
0: loka lileswo ni dlawile ke mungana ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi mali na yona yi ko
1: swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana swin'wana hi na swona ku lomu makaya leswi lavekaka hi ku swi hambanisela a ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka
0: leswi i swakudya muni swoleswo
1: ha ntlati wunene wa mbila lowu u sweka u patsa ni tandza siku rin'wanyana u patsa ni tihlampfi timhanga ta ku woxiwa leswi swa ma swa matsavutsavu leswi ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku loko namuntlha a dya nkaka mundzuku mu nyiki tihlampfi u nga khohlwi mihandzu ku fana ni makhalavatla malaranja swiketsa ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena
0: yu kasi a hi swa ku karhata nakona swi teki mali yinyingi
1: hambi wena leswi u nga tika leswi na wena u fanele ku ti vonela ka majele jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana u hambanisela swakudya mungana va le majela manene i vutomi byinene
2: ku phatima
3: santo Dosh kama uri anga agosto 2026.
4: Ku sungula nongoloko Phatima Maputo 2026.
3: Warambiwa ku vohlengela ka mtshantsho vunanga bya xifundza nkulu Maputo.
4: Zwi handleve leswaku loko unkama ufika uti votela lisimu ledzi u dzandzaka.
3: Hi kurindzile.
2: Phatima.
5: Na ikurindzile ka Phatima Maputo vile leswaku kunana hi ta vani mabolo mabulo ma rangelweke ku mafambisiweke i Victoria Stoye lweyi kunane a tweke na hina se hi ta swi twa hikusa mabulo va ve na wona kambe nkarhi lowu ku va na hina hi matwa lawa veke na wona na Paul Mbalangu khale ka delegado wa emisoro provincial de Maputo lweyi a sukaka ka sasisiweke ka ku va a rhangela xitichi lexi ku va a rhangela in'wana mintirho kola ka kankuponi ya Radio Mozambique na swilixita ni rhamba Victoria Stoye lweyi a veke ni mabulo na Paulo Balangu lava va nga ta hi tsandzelaka leti va tilulamiseleke ku navela vuyingiseti lebyinene
6: hi hlanganile nkola hi misoro provincial de Maputo leswaku hi kombisa alexandro dzezu ku muzangeli wezu Paulo Mbalangu ntrakuka loko a hi zangelile mpfhuka wa ntlhanu wa malembe na mazazu ni half 8 anos e meio swa nga delegado wa emissor provincial de Maputo i siku dya ku tlanga hi dzimuka leswi hi hanyisiki xiswone na wena kola a xitichini xezu handle ka ku va hi khumba leti ta ntizo u nga hi byela yini u tingelisa ku yini ku lonkama
7: Isi ngingi zo hlaya ndo sungula no dzimuka swaku amalembe mavinthana na mazazo loko ni dzimuka siku leti nga tsasa zwone la kambe akwa ngini ku yezu lani ma tsela yezu ingi anka maulehanga hikusa amenhluphanga ka wotu amalembe Victoria eku matimba ti biso Nikondile lavanga kuma vana la.
6: Mm.
7: Au sungula when u dosh. Joaquin ngi dosh. Fatima Vidade munwe. Marangambe, Vita, Joaquin, Carla lavorano va controllare. Vanno anyana. Ma ti dota. Ngi tla ichuma.
6: Au shumona nga.
7: Ndi ti maga. Kambe vika ma unene. Unoshisa upfuka uthlasa ntirweni kuma swa ku abatiri kulozi imashaka malosana ma matanga maphakatana mudashkanwe mayendashkanwe Even come on, any. You want to be certain that car can win. And if the Duma Sakanga corner mutisculously, Anga Tizanga, Losananga, Anga Lemarton Sand and be my walk, see good one, Jumar, Zembushi and Chalish. Fuslo Savano, Ninda Lauf, was a little branch of Opera.
8: I'm going to go to the house.
7: E tiva ni shinene ku saitira siku ni siku xikamu.
8: Mhm.
7: Aba lova tira xikamu. Xikamu mashaka pamanyana.
8: Ku sa
7: mashaka fana ku ba programa pomo ya mfushela. Kambe ku lega wako. Mi xikamu siku tunandwana. Kutani ni kumeti ntswaleto ni vini ka monene ndo rungopfu kunwine kuva amunu ntolovela ku hlaswa ku anga kone munhu ku zwandziwa. Amunu ti zwandzisa. Leswi n'wina n'wini zandza na mina n'wi zandzile
8: leswonamonene loko hi nge li a xifuva xava tizvikulozi leswi va swi tlakuxiki handle ka ntizo i moya wa mvumbano lowu nga byala ha Emissora Provincial de Maputo a kwaku swi kombisa yini a ku va a moya lowu humilile wu kula a va mahanyela lawa hi malandziki hi ku famba ka malembe lawa u hi zangeleki
7: leswaku a nga tirha hombe loko nga twanani u vona la mizeni in vabizi la u ta suka loko hi nga twanani loko u bo kuma misavanyana la a biki misava jaye ku mina loko bo vona a nsivanyana wa hile kumbe wa hukunyana a ni bekile siva kambe hinkwaswo leswi ku va ri nga twanani kutani loko hi zandzana hi twanana kunenenene a xi kone nchumu xa ku hlula ntwanana loko vanhu va twanana na hambi loko va nghena swakudya va nghena mali elwa nghena nchumu kambe loko va twanana tana mini a ntwanana no dlanga ku nwini so ku so nkuzwe kulile ngala he he pfunana leswi munhu anga na swone a swi humesa hi patrana lani hi dlali ni misinga a hlukuni yanga ni ku loko a ntwanana no nga li kona a misitele nga timile liya
8: yimilile
7: hinkwayo yimilile hi dali mihandro kona futhi nga ndlela ndzi nga na tekana famara yona
8: u ta tshivula
7: Mzela olo kuni loko mitswala ntiko ke papa paye amsiyabo
8: kambe hi hlevele hi ku famba ka mfuka lo hi mani lo ku tlhanyisiki nhloko ku tlula munwana ku hini hinkwesho
7: bo ange hlelo nga ndlisa nhloko se vanyinga lwi anga ni khoma mbilo ngopfu anti khota ku hlaya hi fhi non sedum ikusa ni buila ni kuma sidumo wa ma problema nyana ya kambe sidumo a swi kotile ku va a tindluluta a va munhu muntshwa a nga ni hluphi mini o ti hlupha yena kambe ni tlangela xikwembu a sidumo sidumo i wanuna ku loko no kuma tintswalo ta ku va ni famba ni nga vulavula hi yena hi leswi a nga swi kota ku va a ndluluka hikusa hinkwerhu hi ni munhu ndzeni hinkwerhu lwe loko hi swi jula wa yi tlela loko swi lava pfuka kutani a Fernando Sidumo a yi tlelile lwa nga ndzeni ka Fernando Sidumo kutani Fernando Sidumo a nga ndzeni ka Fernando Sidumo a pfukile Fernando wanuna wa ku phela wa sizwa wa ndoda a ni nge hlayi swa ku lutlalutla ni tirhonise mi ka lutliwa wa ku va lwena muzonda hayi a nga kona ku sala ni tirhon loko nchuna u ta kuma kommunikati kambe kuno va tirhikulo swi lava va zandzaka ku tirha ni marikari ngopfu swinyingi Tomas Bruma namuhla a dyondza xikolo a sukana panda xikolo leswo swi ni marikari ngopfu ize makwaku a ku heta univhesiti sweswi van'wana va hi timali licensatura mi xitato wena hi tixikolakola kutani swi ni tlangelisa ngopfu hikusa a ni tirhiwa swo gamelaka ma mikrofoni hi vanhu handle vapapahi vakokwana hi lava hi teka siya nchumu a ndzi ni ku ri ya holi mali wa gama kwini kambe a vumunhu byaku byi ni lisima hikusa a vito va nga byi tiva handle va nga byi tiva tikweni kambe loko va ku vona vito ra kona xo lexi avata ku lwi.

0: ane ku rhandza byala loko wa nuna u rhandza byala ku visa tanganwe wa swi vona muxato lowu ya once that was wa xaniseka hikuva a mu dyraha wa nuna a mu dyraha nambi loko u nghena xitudi loko u cinca munhu ku eyi papa yilwanga van'wana va kuleka va vona va pfula xitudi va va ku petelanyana pa u pumbeka moya wa manyana a nga ninga kutani leswi a hi swone hi fanele kota vanhu lava hi hanyaka hi ti hlonipha hi ti rhandza kutani va tizikulo swa ni nga va hlaya ya loko a ni va ni valori a ni ta va nyika 20 valori hi leswi va nga swi kota a ku ndluluka a ku tindluluta va vanhu vantshwa
1: Kani mamu hinkwaswo a vi hi kola ka nseketelo waku hinkwaswo a vi hi kola ka moya wa nyuwana lowu u nga hi komba wone ku va swa nga mahanyela hi kola ka moya lowu u byaliki lowu hi nga ni ku dumbaka leswaku humilile a Emissor Provincial de Maputo kutani hi li kani mambu Paulo Mbalangu kani mambu ex delegado swa nga hi ku hlaya kwaku kani mamu swinene hi ku navelela tinjombo ni ku va hukuma a ku humelela ka ntirho lowu taka wu landza kutani ku sukela musumbuluko a taka ku ya mahlweni
0: kani mambu wena Victoria ni ka vayingiseti ni ka matikulori hinkwavo ni tlangelile ku pfuniwa a nga kona munhu loyi a humelelaka na a nga pfuniwanga mini a vatirikulori kusukela ka va motorista va siguransa va diministrasao va sonorizatori va tekhnika va rikutori va reporter va ni pfuni hi ndlela ku hlamalisa a ni nge soli munhu ku vone leswi nga swi kota leswaku hi khomananile kunene a ku navela ku anga loko va ni na ku ri swi lowa buyaka n'wi mu seketela ku fana ni leswi na mina ni nga seketeliwa inkomu.

Isilindze kumabhulu kunene mtiri kulori vito restoya veke na wona na Paulo Balango I yamahlweni ku pangalata na wena ka mintirho ya Radio Msambiki emisoro provincial di Maputo iku rishile eka wena o ikumaka ka nkarhi lowu ku nga ri khale hi ta endzela miganga hi ku endlela ka yona hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo la hi nga ta lavetelaka hinkwato tindlela ta ku va ku tivisa leti humelelaka ka miganga ya xifundzankulu Maputo.

0: Ina 9 hours 43 minutes hi ku tivisi leswaku loko nkarhi lowu fika hi ta va yendzela miganga ya ku hambanahambana ku va hi ku tisela mahungu. Ya xifundzankulu Maputo. Swi ta limanyisa swa kola ku va hi kota ku va swin'we pangalatana.
1: Rixile Ntimana. Rixile. A wu xeni kune Ntimana. Yo. Yi sukile se mukhuhlwana kutani i ndere lowu baka lowu. Mwingiseto u rhandzeka vhela hina volava hi ku ta mi tisela mahungu kutani ya lonkama ka gingirika Maputo. Mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo a kombela ku rhula ka tikereke. A kombela leswaku tikereke ti hlengela hi laha ti nga kotaka ha kona leswaku emigangeni vatsongwana lavantshwa va nga toloveli mikhuva yo hava ya ku biha. Kutani Bonjesu loyi a fambiseka nhlengeletani varhangeli va tikereke wa ntlhanu lweyi a patsini ku kombela leswaku ku varhangeli va tikereke ta ku hambanahambana ma nga chuvuki ku hambana ka vona a va tipatsi ni mfumo na ku lweliwa a ku rhula ni ku hanyisana kun'we ni mahanyelo manene kutani xikarhi ka miganga. A hi nga twani Jose Makwakwa loyi a nga fambisa ku ma nga vona kusuhi ntirho lowu hlengeletani wa Eric Bonjes ni varhangeli va tikereke.
2: Mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Eric Bonjes wa vuntlhanu lweyi a kumekile ka nhlengeletani ni varhangeli va tikereke hi ku kongoma a ku byala moya wa ntwanano lerhandzu ni xinakulobye xikarhi ka varhangeli va tikereke ta ku lumba xifundzankulu Maputo. Loko a vulavula ka vakumeki, mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo a tlhamuxele leswi swaku ku vona ka ku tlakuka ka tikereke hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo ni hi xiyimo xa tiko, kambe timhaka ta vudyambana ti ya mahlweni hi ku vonaka hi tindlela to hambanahambana.
3: Muitas igrejas hoje, um desafio que temos que lançar, porque há muita criminalidade. Onde nós estamos? Essa criminalidade nasce aonde? Não nasce no bairro? Não nasce perto da nossa igreja? E nós, como aqueles que querem bem-estar, qual será o nosso papel? O nosso papel será de colaborar com o Estado. Por isso, nós estamos aqui, nesta nossa conferência, porque a religião, o governo, quer o bem-estar da sociedade.
2: Hi nkarhi wa kona, Alfredo André Nkuna, mun'we ka varhangeli va tikereke hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo, a tlhamuxele ku yimela ntshovelo wunene mayelana ni nhlengeletano va kumekeke ka yona ni mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo.
4: Hi ni vakhongoti hi yimela mihandzu minene ka ku hinkwaswo leswi hi swi tirhaka. A ku na nchumu ni xa xitrongo lexi hi kalaka hi nga beki hosi emahlweni ka swona. Hi navela leswaku aka nhlangano lowu ku humelela leswinene. A mfumo wu swi tiva leswaku u layiku u nga hi bekeli mabarela loko hi dya ku tumbuluka. Loko va vona vantshwa, a lexi hi nga tiva xona hini hileswaku va beka leswi ya va leke regulamento regular leswaku leswi hi nga swi yenci leswi hi nga swi yenci. A hi ku hi bekela 5,000 wa masinatura leswaku a vana va nga ha swi koti ku sekeleka va chumayela. Leswi no nga kombela ka tihosi ti famba emakerekeni lamakulu ti madumbaka ti ya langusa swa ku i vanhu vangani vantshwa va nga kona, kambe loko vo ya ka makereke wolawo ma nga se rejistariwa va ya langusa ntsengo wa majovhe lama nga kona laha ndzeni. I ntirho wukulukumba lowu ma endlaka majovhe, hikuva a majovhe ma vulavula a le dzimi dzin'we ni jovhe nkuloni ka siku mukoka a buya ntiyisweni. A tiko dya hoxokela lava nga hoxota a hi vamadala, lava nga hoxota a hi makereke lamakulu, lava nga hoxota hi vantshwa lava kalaka va nga kumanga rito bya Xikwembu. Hi ka kunene u hamba xivutisi xa xinene loko ku ta kula tikereke. Ta kula tikereke mazati ti tlhasa mbangwini. Loko ti ta tlhasa mbangwini hi ta va na hi va hetile na mivola va va hambetelaka swa ku biha. Hikuva va ta byi kuma rito. A va hi chunsi hi famba hi chumayela evhangeni hi chunseka va nga hi pfali a ku hi ta pfala, hikuva a malwela ya evhangeli i ku chumayela. Loko va tumbuluka na vantshwa emugangeni wa karhi va teka vabindzu va rhaha luyani a tumbuluka hala a teka vabindzu va rhaha a evhangeli yi fambise swoleswo. A vanhu va ta huma ka wu jambana, va ta huma ka wu dlayi, va ta huma ka ku hinkwaswo leswi mfumo wu kalaka wu nga nyoxaswo.
2: Ave Alfredo André Nkuna loko a kombisa swin'we ka swikarhato ni ku navela ka vona swa nga varhangeli va tikereke hi ku landza mintirho hi tindlela tinene ni mfumo wa tiko.
1: Marito ya Jose Makwakwa ni ku xuva ka mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo ka kuva kuveni nhlengelo wa tikereke leswaku miganga ku hamba nambane rula David
0: nti yisu ku rula ekona ka vileleka fanele ku va tikereke kunene tiendla ntirho wa tona anga loko va kuvangeka mazolonga kambe tihlengela ka kuva ku hlayiseka ku rula na swiri xitano a ku rula ka vileleka kambe ni mati mangale ka matshamelo manene malaveka kuva xitshungu xikota kuva xihanya kahle na swiri xitano a xifundzeni xa matutwini ku lavetiliwa tindlela ku ta ku va ku simekiwa swigotso leswi nga ta kota ku va swi cinca a mati lawa ya ku dzuma lawayana ku va ku kumeka mati ma nga le ka matshamelo manene Hastel u li swi endlise ku yini hi ku se wena ku rhambaka ka matutu
5: mfumo xifundza xa matutwini a xifundza nkulu maputu karhi u bula ni vanghani va wona enkongometweni wa ku va ku kumiwa timali leti nga ta pfunetelaka a ku yaka ka switirho leswi nga ta pumbaka a ku dzuma ka mati leswaku va maphuzeka ka miganga ya ku hambanahambana hambini ku va ma tirhisiwa ku va ma cambalatiwa masin'wini ni ku va maphuziwa hi swifuyo ku dzuma ka mati a xifundzeni xa matutwini ku endla leswaku va mfumo wu karhateka a ku va wu na valata ta vuyavele bya mati ya ku phuzeka ka miganga ya ku hambanahambana mhaka leyi na ku na wu hlengelaka ku va ta mibyalo ti nga fambi hi laha swi fambelaka ka hakona hambileswi mfumo ni varimi va yaka mahlweni hikuva va tihita ku va ku bindzuliwa swa masimu makungu lawa ya ku simekiwa ka switirho swi nga ta pumbaka a ku dzuma ka mati swi ta pfuna a ntsengo wukulu wa vayakitiku lava kalonkama va nga niki nhlamulo hikuva a minambu leyi hundzaka hi xifundzeni lexiyana i ri mati lawa ma nga phuzekiki kambe na miswiritano ku tihita ku kona ka varimi miganga ya ku hambanahambana hi ku lavetela tindlela ta kuva ku kumiwa mati ya ku phuzeka murhangeri wa xifundza xa matutwini Dulcy Kanyembe a tshembisi leswaku a nge ti humula a nge ti wisa na ku nga si na kumiwa matshamelo ya ku va ku pumbiwa a munyu ka mati kumbe ku dzuma ka mati leswaku va xitshungu xi pfuneka hi mati ya ku phuzeka mati manene
6: Então, para dizer que este é um grande desafio, temos que trabalhar muito na componente de sanalização destes locais onde temos problemas de água salubre. Mas, como sabemos, também ter um equipamento desta natureza não é fácil. Com as parcerias que nós vamos firmar a nível do distrito, vamos poder mitigar, não vamos resolver, vamos mitigar aquilo que é o problema de água salubre. Mas também a água própria, no geral, também sentimos esta necessidade.
5: Marito é Dulcy Kanyembe, murrangeli wa xifundza xa matutwini, loko a vulavula ontlhanu lweyi hi ku karhateka va nga na kona kun'we ka koho i mati ya ku phuzeka hikuva mati ma humaka hansi ka misava i ya ku dzuma. Ka sweswo mfumo wa xifundza xa matutwini wu lavetela ku va wu seketeliwa hi vanghani va wona, vanghano va handleni ka tiko ni va ndzeni ka tiko hi ku yakiwa ka switirho leswi nga ta pfunaka ku va ku pumbiwa a ku dzuma ka mati. Kanyembe, murhangeli wa xifundza xa matutwini, a vulavula wa ontlhanu lweyi ku fambeni ka mintirho ya ku tlangela ku hundza ka 5-11 ya malembe ya ku va Bela Vista ntsindza ka xifundza a tlakuxiwe swa nga vhila.
0: Hi swona i nkomu hi ku i khani ka wena Stel Manyisa ku va swi kotile ku va u yi tisela mahungu lawa ya risima ngopfu a nkhuvo wa ha ya mahlweni ku sena ni nkarhi lowu hi nga sungula hi wona ku va hi pfula xitichi hi tivisi leswaku a nkhuvo wa matutwini wa ha ya mahlweni ku sa heyi ku giyiwile u tiva ku giya a nga ku cina
1: va cine marado phe
0: handle ka marado ku ni xigubu
1: xibuhe xigubu a xigubu va cinene va ngunyuta vanhu vanyana ni majaha
0: iswona man'wana mahungu lama ma lulamiseka ku va muyingisetiwa hina a kota ku va a tiva swa ku humelela yini xifundza kulu mapotso
1: iswona masiku ndzhaku vulavula wa wuntlhanu kusukela wa wumune ni wa wuntlhanu ku nyikiwile mitorotoro ka tindhawu ti nga ri ti nga ni ta xifundza nkulu maputu yin'we ka tindhawu toleto a ve ko Bela Vista matutweni na magood mapulangweni na mitorotoro leyi kongomaka ku va yi ta seketela ta nhleketlo wa vanhu ni mindzhwalo ka tindhawu leti ku karhateka swinene ku pela swibomba ni mimovha leyitsongo allright mahungu lawa ma ta na Fernance Duma nga ta nyikaka nkatsakanyo wa wo
7: vurhangeri bya xifundza nkulu maputsu vhiki leli byi nyikele entlhanu wa mimovha yi nga ni matshamela ya ku tleketla evanhu ni mindzhwalo ka ntsengo wa ku fana wa swifundza swa muganga lowu wa tiko ku vulavuriwa hi swifundza swa Magudu, Matutwini, Manyisa, Marakwene na Muwamba lomu a xitshungu xi tlhanganaka ni swikarhato swinene a ku va xi fika ka miganga ya ku hambanahambana ngopfungopfu ka minkarhi ya timpfula hikwalaho ka swoswo ka xigava xa ku sungula a mimova le ya mitrotoro ile inyikiliweke amaposto administrativo ya mapulangweni amagudu katembisime amatutwini mashubo emarakweni kalanga kamanyisa ni le ka saviele exifundzeni xa kan'wamba loko a vulavula hi ntirho lowu a xifundzeni xa matutwini murhangeli wa xifundzankulu maputsu Manuel Tuli hi lweyi a tiviseke leswaku a mimova leyi yi ni lisima ngopfu swinene a ku tleketleni ka xitshungu lexi xihanyaka ehandle ka madoroba kasi murhangeli wa ta ntleketlo ni nqunga xifundzankulu maputsu Rakelina Nyabindi a tivisa leswaku a ku nyikeriwa ka mimova swi longoloka ni ku vilela ka mfumo mayelana ni ku lava eku nabyalisa emafambela ya xitshungu ka miganga ya ku hambanahambana
8: a mankungu wa mfumo mayelana ni ntirho lowu a mfumo la ku komba xitshungu swa ku woho siku ni sikani a pimisa swa ku a xitshungu xa yena xi tanyisa ku yini a nga enca yini ku xitshungu xi veni swa swinene leswi a pimisa swa ku a mimovha leyi a yi lunghise ka matshamelo ya namuntlha a nyikiwa mimovha ya ku tasi ya matratori ya ku yona yi ta kota ku teka a swijumba yi tlhela yi teka ni vanhu hi nkama wun'we i mimovha leyi ta kumeka yi nghena mbangu ya ku leyin'wanyana ya yitsongo a yi swi koti ku nghena ntawu leyi yi adaptado pura ku yi nghena yi ta kota ku tendela lava va va hluphekaka lomu kwa mimovha ku yi nga ngheniki i ntlhanu wa yona yi sinkwa mimovha yi nga nyikeliwa a mimovha leyi yi ta kumeka hi nyikela ka majixita a sinkwa wona leswi nga hlaka swa ku namuntlha laha matitwini ri nyikele magudi maxinawu ya mbangu wa kulu swinene ya mapulani langweni ita nikela marakweni na uya mashubu mbangu akuna ko swa pura uhlasa mova swa karata nikeli wili kambi amanyisa uya ka kalanga ni lola matutini uya ka amgazini
7: xileswo mfumo wa ta matlhelo nikela mova ufane ku sa swifundza swa xifundza kuna putsa swini miganga yinyingi ya pumela ka mimova
8: antiru siku ni siku la hina hi tirhaka ka mfumo hi pimisa hi tshama na hi pimisa swa ku hi ta enca yini ku a xitshungu xa hina xi ve xinene xi kuma swa swinene a mimovha ya ta ku ntirho a hi nyikela fane swi encekaka swa ku nyikele namuntlha hi sinku a swa ku na professor Baputo ku ni od wa magistrato ku ni maposto amanyingi ya fatala mimovha manji ha tirha yi ta tlhela yi vuya n'wanyana
7: kasi hi tlhelakwe murhangeli wa xikanekisio xa katembe nsimi João Tembe a tivisa leswaku hikwalaho ka ku nyikeriwa ka mitrotoro lowu ku ta hlamula eku vilela kukulu ka xitshungu lexi hakanyingi a xi nga koti a ku fambafamba ngopfungopfu loko ku humelela etimpfula
9: a ni ku duma swaku na wu ta hi pfuna ngopfu swinene hikusa i khale na xitshungu xa localidad de Mungazini xi drila na hi xi byela leswaku a xi nyimeli a xi nyimeli kutani namuntlha loko hi vona ku nyikeriwa ka xilo lexi xa ntleketlo hi tivona na hi le ku veneni hi nyika anhlamulo va ta pfuneka kusa vanyingi vabindruli vanyingi va fanelaka ku veneni va suka hi xilungwini va ya amungazini hi khanela hi vatirhi va mfumo hi khanela nambi hi vadrimi lava va bindrulaka ngopfu swinene va bindrula mitrumbula va bindrula switrama va bindrula swin'wanyana swibewu xa ku hambanahambana kutani va ta swi kota ku veneni va swi tleketla ka swigodi leswo a ku veneni va kota ku ya xavisa va nga ya xavisa a district municipal da Katembe nambi hi ku ya amalanga kutani hi vona leswaku na kutsongokutsongo a vutomi bya xitshungu lexo bya vabindru leswo byi ta kumeka na dri yantswa
7: masiku ndzhaku a va fambisa kwini vanhu lava
9: masiku ntshaku a va famba hi ximovha na xin'we xa bakajera ni xibombana o va ku na a swi nghena amasiku nakona ni nkama lowu swi fanaka ku veneni swi wu kumprira kutani a vanhu a va kontinuara na va xaniseka na va sala funtri van'wanyana hikusa a swi ya neti a swi tirhi leswi ku veneni swi tleketla a vanhu hinkwavo lava Davido a demanda
7: i mfumo lowu wu nyikeriwa ka mitrotoro yi nga na matshamelo ya ku pakela evanhu ni mindzwalo laha ku pimisiwaka leswaku hi xiyimi xa ntlhanu wa swifundza se yi nyikeriweke emitrotoro leyi kusuhi ni 15,000 wa vanhu hi lava nga ta pfunekaka hi mintirho ya ku tleketliwa hi mimovha leyo
10: kanimambo Fernandes Domo nako aka na swin'wana nga ha swi hlayaka kutani hi lowo ntirho wu tameliweke hi mfumo wa xifundzankulu Maputo ku famba ka siku ra namuntlha DVD kutani mahungu man'wana ma ta haxiwa ku ni minongonoko ya taka ku na journal Maputo sweswi ma 11 or lomu ka ma-13 ku na nhasikanana nhlikani Maputo kutani mahungu ma ha swekiwa lomu handle hi ta twa ndzava leyi nga ta tisiwaka hi vanakulori ka tindhawu lomu va kumekaka kona
0: nakona hambi wena loko suka laha
10: ni ya ku swekeni ka hunga
0: hi swona a mintirho ya Radio Msambiki yi tele yi lava hina akuva loko suka ka lo landza nwana vanwana na valandza nwana swifambisa swoso hina itira kufana ni tisokoti tinwana ankarelo to humaka tinwana to ngena kambe ntirho wa kona wa longoloka ikusa ululamisiwe hi ndlela ya xiradio na swilexitano i nkarhi wa ku va yi gemeta xiyenge lexi ku ta nghena xiyenge xin'wana xiyenge xi landzelaka xi ta fambela ririmi ra xiputukezi ku ya fika kusi swinene na tirhisi yo rexi
1: ya
0: David Ntima ni n'winyi yale rito loyi a vulaka bye bye Stanley Manyisa
1: yibo bye bye na me ni le ku fambela.
0: Gingirika maputu, vusiwana byi chava mavoko.

13:26, ave Carlos de Lina, loco agua Santa Mama. E 13:30, estava em Mahungu, e aquela ntamtlanga que disse, Samir, sunga sivatano, ingemi ele. E fanela kuya mahlweni ku vana n'wina hi vunanga hi ri karhi hi pangalatana ka madyambu ya namuntlha 27 ka juli wa lembe ra 2026. Sweswi nkama wa Ida Eugenie Mukhavela a ri ku cima ka leswiwa swa madyambu ya sonto. Wa vulavula swa sonto namuntlha se muvulu laha.

ihlikani kuphinda mwingiseti wa kuranzeka leswi xenge xa ta mitlangu ya ku tisa miri akuva hi ku fikisela leswi endlekeke a ugan'wini bya vhiki mitlangu ya ku tisa miri ya beliwa hinkwako ka beliwa kambe nambi musambola nambi leswi nga musambola lweyi a mitlangu yin'wanyana yi pfaka yi sala kambe nambi swiritano wa beliwa a musambola wa 2026 lani nakona nyamutla ka jornada la ukumi na kanwe kutalandziwa munka mitlangu ya kulumba jornada lelo swikari ka ntlawa Ferroviario de Maputo na Ferroviario wa Lixinga ntlangu nga ta beliwa ka loko swiku 14:45 a ntlangu lowu ta beliwa laya a kampu ya Afri a Cavalo Branco kasi jornada loli komundzuku na kona handle ka ntlangu lowu nyamuntlha antla wa Ferroviario wa nakala wu ta bela na Union Sportiva de Songo i Union Sportiva de Songo lweyi a kumekaku ka ndhawu ya 2.52 leswo ka ku rhangela ka ntlangu wa Ferroviario da Beira a jornada leli li ta pfala hi siku ra 4 ka hweti yi taka swikarhi ka Ferroviario de Nampula swin'we na Xingali de Tete kasi handleni ka leswo ku ni mitlangu nakona yi saleke ya ku lumba jornada la wukhumi a mitlangu leyo leswi ku tlha swaku jornada leyi la wukhumi leyi a li se pfala li ta pfala nakona hi dia 1 ka hweti yi taka lani antla wa Associação Desportiva de Pemba nga ta bela ku na Ferroviario nga ta bela ku ni ntlawa Liga Desportiva de Sofala kasi Ferroviario wa nakala a ta bela ni ntlawa wa Xingali de Tete a ta va ku pfala ka jornada la wukhumi la Musambola 2026 kasi a mitlangu leyi vuleke namuntlha leyi nga ta beliwaka ka Ferroviario ka bela ni makwavu kumbe na kulobye wa Lixinga i mitlangu ya ku lumba jornada numero 11 kambe ku ta fika sweswi tani laha hi vuleke hi kona leswaku a ntlawa wa Ferroviario

hilowu wu kumekeke wu vanhenha ya mimphikizano leyi. Kambe aloko hi huma ka mitlangu ya Musambola nakona hi ximi xa xifundzankulu Maputo ku beliwi a mitlangu ko gan'wini bya vhiki ku landziwi a mitlangu ya ku lumba a jornada lawu 11 a nga jornada lawu 4 ka Segunda Volta lani ntlawa wa Desportivo wa ka Matsolo wu luzeke mahlweni ka ntlawa wa xikola Sergeant João Boane hi mabola mambirhi ya ku yanguliwa hi liwi, kasi ntlawa wa Marakweni na wona wu tshwixiwile hi Inkomati wa Xinavani hi mabola mambirhi ya ku pfumala yangulo. Mitlangu yin'wani Umbeluzu Football Club hi lweyi a luzeke amahlweni ka Klubi da Manyisa hi mabola manharhu ya ku pfumala ya ku mabola manharhu ya ku yanguliwa hi mambirhi, kasi ntlawa wa Periem hi masoncha lawa hi nga hlaya leswaku i maphoyisa hikusa masoncha na kunene ntlawa wa xikola Sergeant de Boane i dza seti dimayi lweyi a humeleleke mahlweni ka Lingam Football Club hi ntlhanu wa mabola ya ku yanguliwa hi mambirhi. Ku swifundzankulu Maputo handleni ka Masenor xa vaxinuna kumbe lavakulu ku beliwa nakona hi majunior amajuvenis na wona mabela ku beliwi jornada la ku sungula la majunioros lani ntlawa wa Academica Nova Visão a yamukeleke ntlawa wa Associação da Machava a va luza hi mabola hi bola lin'we la ku pfumala yangulo ku hlaya leswaku a ntlawa wa Nova Visão ti beli ntlawa wa Associação Desportiva de Machava hi bola lin'we la ku pfumala yangulo, kasi Clube de Marraquene a ti beli ntlawa wa União Desportiva de T3 hi mabola manharhu ya ku yanguliwa hi mambirhi. União Desportiva de Pruma a luzile a yamukela va luza mahlweni ka Mamas Food wa Mozala hi mabola manharhu ya ku pfumala yangulo. Ku hlaya leswaku ntlawa lowu wa Mamas Food wa Mozali i Mamas Food lweyi a rhandzaka na ku nenta mitlangu ya ku tiyisa miri a nyimisi a masenors kambe hi majunioros hi lweyi a nga ni ntlawa. Hambi ka mitlangu ya ku tiyisa miri ya karhata loko yi nga na vaseketeli, kambe yena mayi waku wa swi kota ku a landza ta mitlangu ya ku tiyisa miri ya dumba leswaku a majunioros lawa ma ta famba ku ya fika ka masenor. Kasi hi majuvenis i jornada lawunharhu ku libeliweke União Desportiva T3 a ti beli ntlawa wa kumeka swaku ntlawa wa União Desportiva de T3 a fanela ku va bela na ni ntlawa wa wona Football Club, kambe ntlangu lowu a wu beliwanga a swivangelo hi nga va hi nga swi tivi. Wu rhangela Associação Provincial ximi swa xifundzankulu Maputo ti ta tivisa mayelana ni ntlangu lowu kalaka wu nga beliwanga hi ku sala swi tiviwi leswaku a xivangelo hi xini. Kambe a ku famba ka minkama ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi ta tivisa xivangelo xa ku va ntlangu lowu nga beliwanga. Kambe na va nga swi kotanga ku bela a ntlawa na Nangosa Football Club wu ti beli ntlawa wa Associação Academica da Machava hi bola lin'we la ku pfumala nyangulo, kasi ntlawa wa Buffalo Football Club hi nge hi loko ntlawa lowu Associação Buffalo wu beli woxe ndzeni ka kambe kambe swi ve xitano swa ta mitlangu yo tiyisa miri hi swoswi. Buffalo Football Club a ti beli ntlawa wa União Desportiva Matola Gari hi 10 la mabola na mambirhi ya ku pfumala yangulo, dozi wa mabola mabelelo lawa nakona ma tsakisa. Hi ta ku hi majuvenis hi lava ku sungula vo sungulisa swa tsakisa ku va vona a mihandzu ya ku fana ni leyi. Kambe Associação Desportiva de Trevo a ti beli ntlawa wa Singatela hi bola lin'we la ku yanguliwa hi mambirhi. Leões de Tshalala na vona va ti beli ntlawa wa Associação Académica da Machava hi mabola manharhu ya ku yanguliwa hi mambirhi. Hi na 3:40 hi ta famba kusuhi swinene ni 14 na ya tivisa ta mitlangu ya ku tiyisa miri leyi i mitlangu ya ku tiyisa miri yi endlekaka xifundza kumbe hlaya swaku a xifundzankulu Maputo. Mitlangu hinkwaku ya beliwa.

loko hi ya mahlweni ni mitlangu ya ku tisa miri xifundzeni xa ka N'wamba nakona a mitlangu yi beliwile kambe na hi nge se fika xifundzeni xa ka N'wamba hi ta rhanga hi ku kongoma a xifundzeni xa Magudi lomu ku beliweke a mitlangu ya ku lumba Jornada lawunharhu ka mitlangu ya ku hungata lani ntlawa wa Sokotiva Football Club wu tipshunxeleke Atletico da Gruta hi ntlhanu wa mabola ya ku yanguliwa hi lin'we ku vula leswaku Sokotiva Football Club 5 Atletico da Gruta 1 União Desportiva de Mawandla na yena wa tibeli ntlawa wa Geração Unida hi mabola kumbe hi nga hla swaku União Desportiva de Mawandla hi lweyi a luzeke mahlweni ka Geração Unida hi mabola manharhu ya ku pfumala yangulu ya ku pfumala yangulu kasi ntlawa wa Football Club Timangeni wu ringane na Rikatlani mabola mambirhi Botafogo Football Club ya tibeli ntlawa wa Sobela Football Club hi mabola mambirhi ya ku yanguliwa hi lin'we leyi i mitlangu yi beliwaka axifundzeni xa Magudu leswi hlaka leswaku a vhiki ri taka ku ta ngheniwa ka Jornada numero 4 a nga Jornada la Umuni tani laha hi vuleke hi kona mitlangu ya beliwa ka matlhelo hinkwawo ya ku hambanahambana a loko hi suka Magudi hi kongoma ka N'wamba lomu ku beliweke mitlangu nakona ku beliwe Jornada la ku sungula hi van'wanyana ku beliwile nakona leyi mitlangu ya ku hungata ya fana ni mitlangu leyi beliweke axifundzeni xa Magudi ku hlaya leswaku ntlawa Davuka Football Club hi leyi tipshunxeleke Valkyriana Football Club hi munhu wa mabola ya ku pfumala yangulu kasi ntlawa wa Mastyle Football Club wu ringani na Agias Football Club ntlangu lowu wa Mastyle na Agias wu beliwe a kampu ya ka N'wamba kasi ntlangu wa Davuka Football Club na Valkyriana Football Club wu beliwe kampu ya Pesen ntlangu wu beliweke kampu ya Ntenga a ve ntlawa wa Chakis Football Club lowu a tibeleke a Bedla Football Club hi mabola manharhu ya ku pfumala yangulu leyi na yona wu i mitlangu yi landziwaka ka N'wamba nakona a ntlawa wa Madruga Football Club wu tibele Cimento City hi kumbe hi nga hla swaku Cimento City a tibele ntlawa wa Madruga Football Club hi bola lin'we laha ku pfumala yangulu kasi ntlawa wa Madingini Football Club wu tipshunxele a ntlawa Livivini Football Club hi bola lin'we laha ku pfumala yangulu leyi i mitlangu yi landziwaka xifundzeni xa ka N'wamba kambe ku nga li khale nakona xifundzeni xa ka N'wamba ku ta sungula mitlangu hi van'wanyana a ku va yi beliwa ya tiva leswaku hambi hina van'wana vavasati se ya bela a wu khaveli la bola hambi mina loko o va ku Stelu Manyisa a hlaya leswaku a nga bela na mina na Rigoberto hayi na hina hi ta tiendlela ntlawa a ku va hi bela kambe hinkwaswo i mabulo ta bola a hi leti hi ti tivaka hambi ku nga li khale nakona hi ta tiva ma-match finish lama nga beliwa lawa ma nga beliwa mugangeni wa Mulotana amugangeni wa Mulotana ku beliwe mitlangu ya ma-match finish ku nga li khale hi ta vulavula ni murhangeli wa mitlangu leyi beliweke mugangeni wa Mulotana wa tara ku nga li khale hi ta va a hi tlhamuxela leswi a mitlangu yi fambiseke xiswona ku ya fika sonto ya tolo ku beliweke mitlangu ya ma-match finish hi mitlangu ya ku hungata mitlangu ya beliwa matlhelo hinkwawo na dumba leswaku nambi swifundzankulu Maputo
kunga ri khale na kona ku ta sungula mitlangu ya vanhwanyana yi tova a mitlawa yi nge se tlanga.

3:47 xa hi hlaya leswaku ku nga ri khale vavonile va ta muchini lava endlaka ka hinkwaswo ku va hi ta kuma na watara i mun'we ka valulamiseli ya mitlangu ya ku tiyisa miri i mitlangu leyi beliweke mami ya xinaxi mugangeni wa Mulotana ka mawini na wini hi nyimela ku va hi ta tipatsa na yena ku va hi byela kambe na ya mahlweni hi ta mitlangu ya ku tiyisa miri i mitlangu leyi beliweke yi beliwaka ka tindhawu ta ku hambanahambana mitlangu ya beliwa kambe ku vuliwa leswaku ka ha ni swikarhati ku va hi kuma na watara a ku va ta hi byela ku va a hi tivisa a mfambu wa mameya xifinaxi lama beliweke emugangeni wa Mulotana kambe hinkwaswo swi kumeka na swikarhata loko hi tlhela hi vulavula hi ta mitlangu ya ku tiyisa miri ngopfungopfu ka Musambola 2020 i Musambola lweyi nambi a varhandzi va ta bola va kalaka va nga ha swi tivi nambi leswaku namuntlha hi va mani va belaka swa nga i Ferroviario de Maputo a hi tiva leswaku mitlangu leyi Ferroviario de Maputo lweyi hi lweyi a nga ni vakhuzeli vanyingi a nga ni vahisekeli vanyingi a hi dumba leswaku loko ntlangu lowu o va kumbe mugqivela kumbe sonto a ku ta va ku tala kambe leswi ntlangu lowu beliwaka swikarhi ka vhiki na hi tiva leswaku ka vahisekeli van'wana ni van'wana hi lava fambaka va tilandzela swa mabindzu ya ku ta endla leswaku laha kampu ya free ku tshuka ku nga tali hi ku Ferroviario de Maputo lweyi a ni vahisekeli hi ntamu kambe a loko nchumu u xi rhandza ya dumba leswaku a loko swi ta ku 14:45 a vanhu va ta va kona ku va va ya vona ntlangu lowu wa va Ferroviario a vambirhi lava va faneleka ku va va pimana mintamu ka dambu la namuntlha leswi vulavula hi Ferroviario de Maputo na Ferroviario de Lixinga nakona a mintlawa leyimbirhi leyi ya hambana hi tiponti kusa Ferroviario wa Lixinga hi lweyi a nga ni 5.5 ku hambana na Ferroviario de Maputo lweyi ku ta fika sweswi a nga ni 10.4 vo hambana ntsena hi pontu yin'we yi ta va ntlangu wukulu hikusa ka ntlawa wun'wana ni wun'wana leswo hi vulavula hi Ferroviario de Maputo na yena a talwa ku va suka ni tipontu tinharhu Ferroviario wa Lixinga na yenawu a talwa ku va suka ni tipontu tinharhu hi ku mayi waku ka lweyi a nga ta swi kotaka ku va humelela kambe swa komba leswaku va nga ha humelela hambi hi ku tshuka va va na ponti ku loko vo tshuka va ringana hi magolu kumbe va ringana hi ku pfumala magolu swi ta endla leswaku va va na tiponti kambe loko swi endleka leswi hi vona Ferroviario de Lixinga lweyi a nga ta tshindzekelaka ku va a ta tipatsa ni ntlawa swa nga ntlawa wa Ferroviario wa Beira lweyi a nga ni 19 wa tiponti vongo va vo hambana ntsena hi tipontu kambe hinkwaswo leswo i mapimu ya mina haleno ra de Mozambique tikonta ta mina leti ni endlaka leswi swi nga ta endlekaka hileswaku a handzu wa mitlawa leyi ya yimbirhi hi ta wu tiva ku fambeni ka 90 ya ntlangu nakona ka madambu ya namuntlha a kampu ya Ferroviario wa Nacala hi lweyi a nga ta amukelaka amurhangeli wa tabela classificativa União Desportiva de Songo lweyi a nga ni 19 wa tipontu a tabela na Ferroviario wa Nacala loko Ferroviario loko União Desportiva wa Songo o swi kota ku humelela ka ntlangu lowu swa komba leswaku a ta va ni tipontu loko o kuma a 3 pontu a ta va ni 20 wa tipontu kambe leswi i mapimu ya mina swi nga endleka nakona ku va va ringana hikusa a mitlangu ya ku fana ni leyi wo tiva handzu ntsena loko se 90 ya ntlangu yi tlhasile nakona mundzuku
uta beliwa antlangu antla wa Associação Desportiva de Pemba uta bela na Ferroviário da Beira Ferroviário da Beira lui arangela ka a tabela classificativa ni 19 white point na ina loko homelela antlangu lo mundzuku anga ya mahlweni hikuva arangela a xikwata xa mpikizano lei hikuva anga akumeka ni 21 white point kambe hinkwaswo leso I tikonta leti hina hi ti endlaka na hi tiva leswaku mintlawa ya Maswakeni na Shingal di 30 antlawa Maswakeni hi lowu kumekaka ka ndhawu ya 10 na 3 antlawa wa Shingal di 30 kumekaka 10 na 4 vo va ni munhu wa tipontu un'wana na un'wana kambe swa komba leswaku Maswakeni lweyi a tima a kumeka ka mphikizano leyi yo kuma akuva aringana kuza akuma amunhu wa tipundu kambe ata mitlangu tani la hivulaka hi kona leswaku ata mitlangu tini xisoswi na muntlantla wa lowu kumeka ka ule henhla hi lowu kumeka ka na ule hansi hi xifaniso xa ntlawa wa Shingal di 30 i Shingal di 30 lweyi na yenawu a lembe li hundzeke a kumeka aba mintlawa yinyingi hi lweyi ku heleke mphikizano na kumeka ka matshamela manene kambe lembe leli a swi mufambeli ya hombe Ferroviario de Lixing ntlawa wa Shingal di 30 hi ku ta fika swi ku beliweke majornada hambileswi ka ha ni ntlangu wun'we ku va Shingal di 30 a bela hi 4 ka weti ya ku ka yona ni ntlawa wa Ferroviario di Nampula a swi kombi leswaku a nga ha swi kota a kuva ka primera volta leli a endla swo karhi Shingal di 30 na uva ka ndhawu ya ugamu ni 4 wa tipuntu swa karata nakona loko handzu lowu wu nga koteki a kuva a wu cinca na hi tiva leswaku loko ku hela lembe ku ni mintlawa leyi xikaka a nga ha tshuka a xika hambi Maswakeni nakona a swi tsakisi leswaku a mintlawa loko yi nghena yo nghena ntsena ku va yi bela lembe lin'we yi huma hi vonile mukombiso wa hina xifundzankulu Maputo Desportivo da Matola lweyi a ngheneke kambe a nga ha swi kotanga ku tlhela lembe leli a sungulisa swikarhato a ve swinyingi se na yena na wona ntlawa lowu wa Maswakeni ni ntlawa wa Shingal di 30 a loko ko sungula swiyenge swa vumbirhi va nga swi koti kusuka lani kusukela ka ntlawa wa Bayard Pemba Maswakeni na Shingal di 30 a mfambo ni mafambela ya mintlawa lowu yi ta tshuka va kumeka va karhateka swinene na hi tiva leswaku Maswakeni lweyi a tshameke 5 wa malembe na lin'we na nga swi koti ku tlhela ya ka Musambola kambe a swi kotile ku va a lembe li hundzeke a kumi ku chapela a ya ka Musambola kambe a swi hlawukani kambe hinkwaswo mabulu i tikonta ta hina va Radio Mozambique ku swi nga endleka swa ku ka segunda volta a Maswakeni lweyi a ha kumeka ka ndhawu ya yinene hi vonile nakona ntlawa wa Ferroviario di Maputo lembe la 2024 i ntlawa lowu a wu kumeka ka ugamu ni na wo va ni pontu yin'we timbirhi kambe ndzhaku ka ku va vacinci va tlhavukanyisi a ntlawa lowu swi kotile ku va wu pfala mphikizano na uli ka matshamela ya kuva wa ha continue ra kumeka ka Musambola hi tivi Maswakeni lweyi leswi nakona nga ni mutlhavukanyisi wa nyuwana nga Dari Munteru ndzhaku ka kuva kuvile Antoni ndzhaku ka kuva kuvile na Mauri Jamal lweyi a rhangeleke ntlawa lowu ku sungula ka wona ka mphikizano leyi ya Musambola ndzhaku a wu rhangeli vonile leswaku Mauri Jamal a mihandzu a yi kumeki kambe ni vone leswaku loko kumeka Dario Monteiro ku nga ha tshuka ku cinca swa nchumu hi ta vona swona hi kola ni vayingiseti va mina kumbe vayingiseti va hina a ku va hi ta tiva leswaku Maswakeni lweyi a ta ku yini xana na loko hi pima leswaku ku ta fika sweswi a nga bela a khumela majornada na lin'we u va ni munhu wa tipontu swin'we ni ntlawa wa Shingal di 30 hi ta vona leswaku ntswini swi nga ta endlekaka ku mintlawa yi la yinharhu
loko yi nga ha swi koti yi ta xika a xifundzankulu Maputo a ka Gaza hi vulavula hi xifundzankulu Nyambana nakona ku ni mintlawa leyi lwelaka ku va yi ta kumeka ka miphikizano ya Musambola loko ku ta fika nkama wa mintlawa ya Puli hi ni ku dumba leswaku dzongeni a ntlawa mun'we wu ta va kona ku va wu kombisa wu kumeka ka miphikizano ya Musambola. Muyingiseti wa ku rhandzeka ni vula inkomu aka ta mitlangu ya ku tiyisa miri namuntlha Swiringeni Gamakola Anabela Nkumbi hi lweyi alelelaka hi ku mundlovu se a li nkama wu fambile.

0: Ish, karitao la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, karitao la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatsaletela hii mkwashu shwa utomi bya wena. Ova ku ingi hini njombo. Hilwe infermeira ataku. Ai mvutisi.
0: Infermeira la nini makala. Nilahlekeli hi karitao la xibedlele. Kama ingata leliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi mhaka. Yani xibedlele ufiko vatlhamshela. Vata ku pfulela karitao lintshwa, vathlela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwavo vatikeke, ava fanele ku tshika kwa xibedlele kuva valahlekeliwe hi makaritao. Loko vani vana lavatsongo, na vona va fanele ku famba na vona xibedlele ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitao, ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlele wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritao mantshwa. Makonsulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile.
0: U nga chavi, ni ta va byela.

0: bola no belo avô clashmat silo a calte que escreca campo a calta belo sungula a calta belo ombiri a fulamela aya machueni cambe o gamo um bom pepo aí me sentando
1: o meu moço acaba cozelho vantando no tênis campo o assunto é que belo canguana vantando o atuete a tudo belo um pepo
0: casia na enda aí
1: sato um belo um pepo um guananga na macateni um chai um pepo o assunto lui aí enda se combi se só que vem um guana carati romancila ya kushuluka macambe manyingi akomba kukarateka
0: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
1: esi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa kuvuyisela mati anga maluza
0: xinwana xa lusima swinene unga mpusela swinwana handle ka kumnyika mafi ya vele
1: wavo swikomba kuveni wa nsati lweyi ayendli leswi hinga swivula akareya nwisa nwana wakwe
0: swikahle swinene hikusa hikuendla loko swita ponisa nwana wa yena swoswi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa nwana xibedhlela
1: swikomba kuveni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

Hoyo hoyo mwingisetu wa kuranzeka. Hitlela ivana wananya muntla ka nongonoko ungwana wansati. Longena kaka shikomo esha wena hi msumbuluko hi 14 horas na 10 minutos. Uphinda hi wambiri 21 horas na 30 minutos. Ni hi wauntlhanu hi 14 horas na 10 minutos. Kola ka xixixa hina xa vuhaxa emisori provincial de Maputo wa Radio Moçambique ka 102.3 FM ni ka 108 on the media. Nakona unga hi kuma hi internet hi www.rm.co.mz. Nkongometo ukulu wa nongonoko wa hina hi kuva hi kombisa mahanyelo manene ya wansati, matimba, vunhena, kutihita ni kutinyiketela kakwe ka mintirho hinkwayo a hi endlaka siku lin'wana ni lin'wana kusukela andyangwini, ntirhweni, nkerekeni, bazara, masin'wini ni ka tindhawu tin'wana ya kumekaka ka tona. Tsundzuka mwingiseto wa ku rhandzeka ka nongonoko u hundzeke hi heteleli dokadokisano hi veke na yuni vamamani va xifundza xa Bohwani lomu hi naveleke ku tiva leswaku hi swini swi nga swinene loko n'wana wa jaha a teka nsati a nga va ku tshama ni vabyele kumbe ku huma munti xana. Yangulo ya xivutiso lexi a veya leswaku swinene ku va n'wana loko a chada a huma munti. Nyamuntlha hi ta ya mahlweni hikuva hi humelelisa ta mahanyelo manene mindyangwini ya hina lana hi vekiseke ku bula hi ta mahundlela ni madyondzisela ya vana. Kambe tanihi xihena ka nongonoko wa hina hi ta losela hi vunanga la Yvonne Viegas loko a ku a hi londzovoteni nkama a ku va hi dyondzisa vana.

0: hilandzo va teni nkama ku va hi dyondzisa vana nkamanyana wutsongo lowu hi wu kumaka hi fanele ku endla xo karhi masiku lawa hi nga ka wona mahanyela ma karhata loko lixa lweyi a huma hi lani wun'wana a huma hi laya ku rhendzeveta wutomi a nga mfanelo ya munhu wun'wana ni wun'wana a rhangelaka ndyangu kambe leswo a swi faneli ku voniwa swanga xivhikelo xa ku va hi nga vonisisi mahanyela ya vana emakaya leswi va fambisaka swona xikolweni ta vubasisi ni swin'wana endyangwini wa hina mama tsundzuka leswaku wena u xikombiso u xibuku ndyangwini wa wena hikwalaho lavetela tindlela ta ku byala mahanyela manene emutini wa wena ku fambeni ka nongonoko u hundzeke hi hetelele ndhoka dokisano hi veke nayo ni vamamani va xifundza xa Bohwani lava hi tshandzeleke ta mahanyela manene ya vingi ndzeni ka ndyangu leswi jaha li fanelaka ku hanyisa xiswona loko li chada nyamuntlha hi ku tela ni nhlokomhaka yin'wani lomu hi vekiseke ku bula hi ta mahundlela ni madyondzisela manene ya ntsongwana nhlokomhaka leyi hi ku telaka na yona a yi hambananga swinene ni leyi ti xuxiweke masiku ndzhaku o va leswaku nyamuntlha hi ta kombisa leswi mamani a fanelaka ku swi endla a ku va wundla tlhela dyondzisa vana ndyangwini ka liendzo la hina exifundzeni xa Bohwani hi bulini vamamani hi tinhlokomhaka to hambanahambana yin'we ka tona yi ve leyi hi navelaka ku chumbutela nyamuntlha vamamani a Bohwani mayelano ni mahundlela ni madyondzisela ya vana va vule leswaku a swi na byali kambe mamani a nga mamani a nga tsandziwi hi ndyangu wakwe hikolaho minkarhi hinkwayo a dyondza tindlela ta ku va mutini wakwe ku li ni mahanyela manene ndzeni ka nhlokomhaka leyi hi ta nyika nkama mutirhikulori Enyabila a ku va a fambisa ndhokadokisano ni vamamani va le ka fishi a Bohwani a hi mu yingiseni
1: vazhandzwa va yingiseti nhlekani namuntlha hi kumekela ni Byron Set a Bohwani mabulo ya swona namuntlha mayelana ni ku ve ni hi dokadokisana kumbe hi kombisana ta mahundlela ya vana andzeni ka ndyangu ya swi tiva leswaku masiku lawa hi nga ku wone a ku hundla vana a swi na byali i swinyingi leswi swi endlekaka ku ve ni vana vezu va kota ku ve ni va cinca hambiloko wena kaya u lwa ni ku ve ni n'wana loyi a le ka ndlela leyi kambe hi mahanyelo leyi hi nga ka wona masikwana lawa a minchumu ya cinca hi ni vamamana lava hi nga ta rhangaka ku ve ni hi va losa enhlekani kombela vito
2: Caroline Edward a mahundlelo ya vana ma karhata kambe mina u kotisa mina ni nga mamana ni nga ta swa ku mini a xikwembu limini xa ni twela mina lexi ni xi vonaka ka hina vamamana a ku twela vana sweswi a yero ndzi na hina vamamana ndzi na mina mamana loko loko ni endla swilo swa ku nyenyetsa a vana va mina va swi vona a vana kombe ku vana va twisisa kutani ku na ku rhanga mini mamana ni swi tiva leswaku ni swi ni nga ni vana vuzembu ni twa ni vana ni gama ni hambana na papa ya swona ni sala mina ni wunga vana ni le noxe a mahundlelo ya vana lavaya hi wa ni va komba yini vuzembu loko mini mamana ni hambane ni papa wa vana swona ni hambane na vona hikuva mini ni rhandza luwanuna ni mutshika ni rhandza luwanuna ni mutshika ni rhandza luwanuna ni mutshika a vana lavaya va ta ku yini va ta landzela leswi mina ni nga ka swona kambe loko ni tshama hansi ni swi tiva swa ku phela ni yo hambana ni papa yi wa n'wana lava i minchumu hiku yi nga komba swaku a swi nga kongomanga li yena nuna wa mina ni yo twela vana na yena ni fanele ku va ni tiveka ku va ni li mani ni li mamana wa ku ni swi tiva swa ku ni mamani ni papayi ni vhovho ni va byela vana va nga a wu twemela ku wanya hi leyi mina ni vulavulaka a ni ti dzunisi a ni ti tlakusi kambe ni khensa ku ni hundlele 4 wa vana ni le noxe wa matewula a ni vhiniseixi wa wubidzi a ni vhinisinku ni jambelile hi ku yini hi ku rhandza swilo ma ni hundlele vana lava ni le noxe n'wananga ni mu dyondzisile decima segunda a heta hi makonsenja u yo tshama lowa wubidzi na yena a dyondzile a heta decima segunda a yo tshama hikuva a ni na makonsonje ma lowa wubiye lowa wubidzile a le joni xino sobiha lexi ho rilanga kwahala a dyondza ntirho kwahala lowu wa xisati lowu u tiphandela a li wukatini swa karhata swa tika kambe a li wukatini lowu wa wutreasure va va busy lava wukwatire va la kaya manje a ve se swi endla leswaku va famba va na xivochongo
1: na vuya mamani yima kwalani tikhomi mamani a vita
3: mine ana xirindza ya maendlela vatsongwana swi nonon'wanga mexe vukundla loko u ndla tingu u tlhela u va hlayisa u tlhela u vula leswaku weni mamani loko lexi vulaka va ku yingisa va nga tshuki va phonyomuka tindleleni va kanganyisiwa hi leswo tala vekele swo tala swi nyingi va nge swi heti swa misava maxi ya kutsongo na tentala
4: Fatima Zaria Nkovana ma akuundla vana vhela a swi vevukanga loko u titswalelile so ke swo hi kuma manje a nga le ku rhandza ka hina hi ku vhela a wu nge mutswali n'wana u mu dyondzisa ndlela ya ku biha u lwela ku mu dyondzisa ndlela ya yinene so ke vana nga vana a va na mintizo a va na nchumu va tshuka vhela va phazamisa u swi vonini va ngheneliwa hi ku dzaha va ngheneliwa hi yini manje na a nga le ku rhandza ka hina mina ni feliwe hi 2015 ni undle vana va mina hi usiwana va kula manje lweyi a nga ni mintirhonyana ka mavoko a nga karhi pintero hala hi pintoro a nga tirhi nchumu wa tirha swi swa mabixikato ya wu karhi pintero se a ni tivi mina ni nga ku i swinene leswi a ni kombaka kwe loko a humile handle a nga humi na mina se naswona ni nge ti dzuni hi swona khani mambo
1: mamani
5: David
6: hi mini Clementine Anton Makovo
1: a xi vutisi xexo xin'we mama
6: a maimbalela ya vatsongwana munhu a n'wana a nga suka kaya u mu komba kapulana swa ku tsimba kapulana a tsimba loko a huma a susa kapulana khenya beka kapaxta a hi maambalela wolawo a n'wana wa nwa xivochongo a xikola ngayi la kaya ki na rexipeto a mayangulela a n'wana ma kuma ka vatswele loko voni va yangula va nga swi koti ku titsongohata a vana va enca leswi mamana a encaka swona maxi mamana loko a ni vutomi bya swi tiva ku hanya ni munhu a n'wana kula na a enca swo sweswo khani mama
1: mamana
7: mina Marta Fabiance Bindi mina vana va mina se ni nga baya swa ku ni hundlile vakulu manye swo swi ni hanya ni vatukulu no vatukulu ni lwa na vona ku va exikolweni va tiva ku yangula munhu se hi sweswo swi ni nga ka swona papa wona a luzinyana masiku se mina ni va hundlaka
8: tanambu mina vito mina Leta Alberto Jalani mayelana ni mahanyela swosi ni vana mindyangwini a swi na byali loko sampila ku ndzeni ka munti hi tendara ku va pfuna vanhu hi swi va pfunaka hi swona loko vana va hoxisa ku sila ku nga huma nawu lowu wa ku ku ni madrid da criança a vana va hanya va tiva swa ku vona a va nge yincimi nchumu xikarhi ka munti hambi lomu swikola vana va dyondzaka kona va encitela minchumu ya ku kazata swinene ya ku ni vaprofesori va nga swi ku va enca yini xa loko mfumo a wu kota malahela ya vana ku fana ni khale hina hi nga kula khale a hi tiva nawu hambi loko hi suka xikarhi ka munti a ndleleni tiya ku swa ku leswa ku kazi ni nge swi yenci hambi mamana a nga kala kusuhi la hi ku sayini hi ku sa nawu a wu li kona hinkwako masi swo swi vana hambiloko ni mu teka n'wana ku leswi a noka swivochonga a famba yiva ni mu teka kumbe ni n'wi yisa xikwadra grosd ya n'wana a buhile kaya masi a nga ri ku pela ranga nqhondo a nga yencanga nchumu khale ka masiku a ku humeni masinto diredukasawu swa ku loko vona swa ku n'wana loyi ka kunene loyi a nge hotwa nchumu a vana hi famba hi ya tsarisa va heketiwa masinto diredukasawu va ya tshama kona loko va bela michumu yi yantswa laka vanhwanyana lava a va hanyela ya vanhwanyana sweswi mahanyela lama kazataka xikasi ka hina ka mindyangu hi ku sava na vanyingi sweswi a ya kumana ni n'wana wa vhizinyi wa xinuni hambiloko mamana luya wa nga twela jaha a swi vona swi encekaka a lamina ni na mhaka ku sa n'wana a nga ta nyimbisiwa ku ta nyimbisiwa wa yena mina sweswi a ya ha swi koti ku ve ni hini vatswali hi wumbana enca swaku loko n'wana a enca nchumu ka vhizinyi kumbe a mi vona na a nghena kwarto la n'wana wa yena wa xinuna a mukawuka tani hi n'wana wa yena a swa ha li kona xa ku lava ku ve ni hi kuma a ndlela ya ku ve ni a ndzeni ka mindyangu hi hlaya nchumu kambe loko hi swi ya ka governor a dzoni swi kota ku ve ni ri xiposta la ku ve ni leri ku ri jira a mahanyela ya vanhu
1: khani mambo hi twile swifuva swa mamana lava hi nga na vona haleni lava mun'wana ni mun'wana a hlawuteliki leti ti humelelaka lani ka mahundlela ya vana kambe hinkwerhu yo tikhala hiku mamana wa mina u kambe hi fanele ku venaka kunene hi pfunana hi seketelana hi nga yenja yini swa nga va mamana ku veni hinkwaswo leswi hi swi hlayiki laha hi kota ku veni hi swi khalutisa ndzeni ka mindyangu yeswo aka kunene a hlayile mamana Fatima ku ina a ni nge wundli n'wana wanga pura a ta va xigevengo kumbe a ta va n'wana lweyi a fambaka xanisa tikweni hinkwerhu loko hi wundla vana hi lwela ku veni a li vanhu vanene a li vanhu lava va kotaka ku veni va va pfunisa a tiko ka mahanyeleni yavo ya siku byin'wana ni byin'wana kambe ke a nghozi yi nghenile emitini yeswu hi yanakanya hi hi nga yenca yini a ku veni hi kota ku cinca a mhaka leyi mama na khumbe mhaka ku veni loko n'wana ya xikwadra o tlhela buya swi nga hi leswi kumbe a buya na hali piyora a n'wana lanisani ka ndyangu lani i munene kambe loko a huma a susa ka pulana cukumeta leyi a wu swi voni wena mamana hi nga yenca yini va le kweswi
0: yangulu ya xivutiso lexi hi tshembisa ku tisela ka nongonoko u taka va ka hina ku dyondza ni ku dyondzisa a swi gami minkarhi hinkwayo hi fanele ku dyondzisa kusukela endyangwini ndleleni ni ka tindhawu tin'wani hi kumekaka ka tona mukhosi wa ku rhandzeka hi ya hi tshinela makumu ka nongonoko wa hina wa nyamuntlha ka wona hi kombiseke ndhokadokisano hi veke nayo ni vamamani va xifundza xa Bohwani a ku va hi tiva leswi hi fanelaka ku swi endla emadyondziseleni ya vana mindyangwini ya hina va ka hina hi ta tsaka loko hi tiva leswaku nongonoko lowu u ku fikelile hi tindlela tinene u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu ka nongonoko wu taka hi ta ku nyika yangulu ya xivutiso lexi hi vekeleke vamamana va le ka Fishi a Bohwani ndzeni ka nhlokomhaka hi buleka ha yona nyamuntlha na hi nga se huma hi ta salisana hi vunangala Mahele loko a ku mamani a wa dyondzisa hambiloko yena a nga yanga exikolweni.

0: kune mamano vatsongwana. Eh avatsongwana vatsake swinene masiku lawa tlhelela ka xikolweni.
1: Ungabali. Pea se ava xiwa vangani va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku haitela nka malova nga xikolweni pea.
0: Hi ta humula mani. Kamise mhaka yi laka mabuku manga famba ni ndambe.
1: Va ta phakiwa xikolweni baba. Na mi loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku yini va phaka. Loyi a nga ta kotaka ku xava hi ta xava a ku na ndlela pea.
0: U tiyisile. U va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya whatever. Hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa laha kaya loko va vuya le xikolweni.
1: Ya.

0: I ntirho wa wena lowu bava wa mina.
1: Mamana, mamana, a ku na ntirho wa mina, a ku na ntirho wa wena laha. Hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u tamela ntirho. Loko hi mahaleswo u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
0: Leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
1: Mamana, leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka. Kambe ku ni swa ku fana ni lweyi wa ku sungula ku dyondza. U nga n'wi heleketa exikolweni u n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
0: A hi ma hi swoleswo, hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele. Hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa. Nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.
2: Katorze horas na 43 minutos, isso se reitou em Cambi e Aviki.

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: Lembele linda tlhelelandza hakuma.
2: Se uthelandza kuka yini? Nakona hi mhaka muni kambe?
1: Ni pimisa ta xikolweni. Phela se a swi yantswanyana. Vito la mina ndi tsalela, a ndi lerhela papila. Se leswi ni ngo to tlhelelandza ku mina n'wana Sira.
2: U nga ta swikhohlwa. Leswi lavekaka i ku va u teka leswi u nga dyondza u pfuxeta. U tsala swa ku tsala. U hlaya mabuku na mbi ya khale.
1: Se ni makuma kwini mabuku leswi ma nga ti fambela ni mati?
2: Na mbova ya khale a ku na mhaka. Futhi xa lisima i ku va wena u ya mahlweni hi ku swi lava ku dyondza. U tivekisela ka swona. U tibeja. Loko matshamela ma ta ve manene u ta tlhela u sungulisa hi nkhinkhi swinene.
1: Kambe moya ni matimba ya ku dyondza hi leswi ni nga na swona ku tlula mpimo. Ni nge he xitshiki xikolwe. Ni luzi nkama wa wunyingi ni nga dyondzi kambe swoswi ni twe ku nandziha ka swona.
2: Leyo ndlela yikulu ya ku va u nga khohlwi nchumu ka leswi u dyondzeke. Ku pfuxeta.
1: Hi leswaku lembe leli ni lava ku pasa. A wu nga swi woni swaku a ni khutala.
2: Ni swoswi u nga godoli. A ku dyondza li valingu lamahanyela manene ka tinguva hanyaku ka tona. Loko unga junzi, utahanya munyameni, ampambarini.

0: Ish, karitao la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washinibani.
0: Wenu, karitao la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we mani anishutivi.
1: Yeah. Imaga leyo. Hikusala ya, vatsiletela hinkwaswo swa vutomi bya wena. O va ku ingi hi njombo. Hi lwe infermeira ataku. A hi muvutisi.
0: Infermeira lani ni mhaka la. Ni lahlekeliwi hi karitawu la swibedhlele, kama hi nga taleliwa hi mati.
2: Makwerhu, leyo hi mhaka. Ya ni xibedhlele u fika u va tlhamuxela. Va ta ku pfulela karitawu lintshwa, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwawo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedhlele hikuva va lahlekeliwe hi makaritawu. Loko va ni vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedhlele ku ve ni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu. Iku tlhela uya xibedhlele wena ni vana lavatsongo akuva mi ya kambiwa mi nyikiwa makarita omantshwa. Makonsulta ya vamamana vatikeke ni vatsongwana a ma faneli ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena akuva va swi tiva leswi u swi twile.
0: U nga chavi ni ta va byela.

0: tela ku tshinsekela ka wena. Swo swa pfule ku ti tsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, ani ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsoko Torre, ka nhlayo ya Milizense Center na Ntihudzwana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Zekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-26-25-821. Ungatitshechi, u ta kuma humelelo ka swona.

0: Mahungu ya majambu ya Xifundzha Nkulu Maputo. Muhlayi Monica Novella. Holobye Nkati Nkulu wa Tiko Benvinda Levy nyamuntlha a rhangele nhlengeletano ya wansati a tirhelaka mfumo exikanekisweni xa ka Makaneta xifundzeni xa Marakweni Xifundzha Nkulu Maputo. Ka nhlengeletano leyo ku hlengele nakona ni Holobye wa Administração Estatal Inocência Mpisa ni Holobye Nkati wa ta ntirho ni mahanyelo manene Yvette Alani. Lomu ku endliweke ndoka dokisano mayelana ni nhlengelo wa wansati ka ku hluvukisa tiko. Nakona ka nhlengeletano le ku doka dokiwi hi mfanelo ya wansati ka ku ya ka mfumo ni ku kumeka ka yena ka makungu ya wansati wa tikonkulu Afrika ka Agenda 2026 kun'we ni ka makungu ya ku hluvukisa tiko. Murhangeli wa Xifundzha Nkulu Maputo Manuel Tuli nyamuntlha exifundzeni xa Marakweni a rhangele minkhuvu ya ku tlangela siku la mutshovori a nga mangali li ku lungheliwaka nyamuntlha hi xiyimo xa matiko ya misava. Ko nyamuntlha murhangeli wa Xifundzha Nkulu Maputo a paluxe mpalwa u chiwaka a Caminho da Facin 2026 a nga xikombiso xa mabindzu ni mintirho leyikulu ya tiko yi endliwaka kan'we hi lembe a ri katla xifundzeni xa Marakweni. Mpalwa lo upaluxiwa doropeni la ka Matsolo na wuni nkongometo wa ku paluxa makungu mantshwa ya xikombiso xikulu xa tiko Facin 2026 kun'we ni ku pfuxeta mabindzu ya Xifundzha Nkulu Maputo ndleleni ya ku koka vaseketeli ni van'wamabindzu kwa va tirhela xifundzha nkulu lexi. Yi ya mahlweni mintirho ya ku kola mavonela ya vayaki tiko a kwa va kombisa leswi va navelaka ku swi vona swi cinca mahanyeleni. Nyamuntlha ntlawalo u kumeke Rasano Garcia xifundzeni xa ka N'wamba lomu vayaki tiko va kombelaka ku va ku pumbiwa masiku ya mpalwa wa hlawula mani. Yentelelo na Domingos Makalani.
1: Anclauro Zangelaka Mapulo ya Vumbano, Diálogo Nacional Inclusivo, o comique na utirela a posto administrativo de Rassano Garcia, Canzelecano a Moçambique, Niteco Zali Joni Alino, as funções de Xalecanwamba, a família Cantizo, a Cuva, Coingilo a Chetsungo Salino, a posto administrativo de Zali Rassano Garcia, Cuve Cucumbisua Mucuepa Locuone, Cucumecaca Mapimo, Avanavatico, na Alma Pimula, Matzalui, Cucufamini, Caxienga Chacusungula, anga vexi engesha auscultação pública ka xengelishi xa audição pública halino a Rassano Garcia ava nyitiku hilava kumbela ka kuva a mabululawa alilawa mabekisa ka matshamela manene ya kuva tikweni ra Mozambique kuveni mintirho ya kuva kuta tholiwa lavantshwa ngopfu lava vanga kaze vahlunguliwa tikweni bya le Afrika do Sul hikola ka xenofobia nakone va kombela kuva ku bekiwa matshamela manene hi nawu ya kuva ku tlakuxiwa a xiyenge xa ndondzo kuva a vadyondzi alilava va kumaka vutlhari a swikolweni.
0: Hi gemeta mahungu hi ku vula leswaku 72,000 wa vanhu va humaka ka matiko yo hambanahambana na va nga na mapasi va tlheliseriwile matikweni ya vona hi mfumo wa Afrika-Dzonga ndzeni ka ntsengo lowu ku kumeka vana va Musambiki. Hi entelelo na Eduardo Figurão.
2: Mahungu lawa hi lama paluxiweke tolo hi Holobye wa ta vululami wa tiko la Afrika-Dzonga Mamana Mamloko Kubayi. Yene a tivisini leswaku kusukela ka siku lo rhanga ka hweti ya Mhawuri anga Agosto ndhawu ya vukelaka vanhu va khomiwaka hikuva va nga na mapasi yi kumeka ka muganga wa le Mosina exifundzhankulu xa Limpopo yi ta hamba yi amukela ntsena 150,000 ya vanhu a nga miliki nyentos ku hambana ni 20,000 a va kumeka kona ka masiku lawa ya vugamo.
0: Muyingiseti wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya madyambu ya Xifundzha Nkulu Maputo rindzela man'wani ka wara landzelaka.

0: xavisa mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-26-25-800. U nga titshechi u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: Bola de mbelo avo clash mats lo akalteke shikareka campo akalta mbelo akusungula akalta mbelo ombiri afula mela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyime sentango
3: one mongwe ka vakhuzeli va ntango ntseni ka campo wasata ngabele ka nwana wa ntano wa tiweti atsunela mbelo wa mpepo
2: kasi yena yendla yini
3: sati wa mbelo wa mpepo nwana nga na yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati lwe ha yendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
2: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
3: hisi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yingwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
2: xin'wana xa lusima swinene u nga mpfurisela swin'wana handle ka ku munyika mafi ya vele
3: wavo swi komba ku veni wansati lweyi ha yendli leswi hi nga swi vula akare ya nwisa n'wana wakwe
2: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
3: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
2: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
3: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
4: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tinweti na yinwe a ti romansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku muya n'wisavele u tekela ku muheleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena.
5: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
6: Cupatima.
7: Santo. 2 Kamaura Anga Agosto 2026.
8: Kusungula Nongoloko Patima Maputo 2026.
7: Warambiwa ku bohlengela ka mtshantsho vunanga bya xifundza nkulu Maputo.
8: Zwiandleve leswaku loko unkama ufika uti votela lisimu lebyi u dzandzaka.
7: Hi kurindzile.
6: Patima.
9: Dzishili vovo.
10: Dzishile ntukulu wanga.
9: Oh vovo, uya ka kwini ni xijumba unga veleka? A xitiki xolexo.
10: Nambi xo tika ntukulu wanga, ni ta ku we mani leswi. Ni ya hala gangeni ka n'wana wa mina. Hi baleka ka wo mati ke.
9: Oh, vuyisa haleno ni ku pfuna vovo. Ni ta ya ku veka ko seniya. Unga hlupheka hi mumu, ganga ni ndzwalo.
10: Utiri swinene ntukulu wa mina. Phela a ni ta ya fika hi nhumpfu. Tama u li kona haswo.
11: Hoyo hoyo mama. Se mfana wa kuni luya u taka na yena ku heleketa.
10: A ni mutivi n'wananga. I munhu wa vumbilu hi ngo tlhangana kwala ndleleni la. A ni twela vusiwana ni heleketa a tlhela a ni pfuna ndzwalo lowu.
11: Hei, a twaliwile mani. A ni vumbilu njhani? Swa kala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati.
10: Hi luyani ke? Phaya i mufana wa munene jaha leli.
11: Oh, hosa yi muhlayisi a kulisa swo leswiya. Swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu.
12: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavo, ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka eku seketeriwa i swilema, vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu, ku n'wi komba elirhandzu, ku n'wi pfuna u tsemakanya xitarato ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina. Khombula mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo, kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: E 18 horas já tico em quase a Moçambique, em Camão, em Sautelo, ou Madzungula.
2: Nhlautelo wa Madzungula. Nongonoko wa Madzungula ya siku jungwana njungwana ya shifunja nkulu Maputo.
3: Lipelile. Wansatu wa mutira shifunja nkulu Maputo. Warambiwa kuvatira inkinki ni kuva ahlengela akuhluvukiseni ka tiko. Vatsami valendzeleka nini wa Risano Garcia shifunzeni shaka Nwamba. Vanovela kuva kupumbiwa masiku ya mpalwa wa hlawula mani. Vatsami vale mungazini exifundzeni xa Marakweni varambiwa kwa vahlengela kubyaleni ka mitlovori leswaku ku vhikeliwa ta matshamela. Leti i tin'we ka tinhlokomhaka i nga ta tshokovetela ka nhlawutelo wa marungula musumbuluku lo 27 ka Juju wa 2026. Mpangalatiwa hi Monica Novel ka vubindzuli ni vukombisi bya nongonoko lo Afas Magule a le ka vukhandlisi. Ntlawa lo u ku navelela vuyingiseti byinene. Hoyo hoyo muyingiseti wa ku rhandzeka ka nongonoko wa hina nhlawutelo wa marungula. Hi sangula nongonoko lowu hi ku kombisa ntirho lowu landziwaka hi mfumo a ku khwaveleni ka wansati wa mutirhi a ku va landza mintirho yakwe hi nkhinkhi ndzeni ka nawu ni ku va a hlengela a ku hluvukiseni ka tiko. Mahungu matana Rigoberto Xisano.
4: Inkomo vuyingiseti wa Radio Mozambique na kunene yangolani haleni wa xifundza xa Makaneta district de Marakweni namuntlha ku hambi tirhiselo workshop da mulher na função pública a xingetanile hi rhangeliwe hi mamana Yvette Alananga ministra do trabalho gênero e ação social xikupazana na ministro da administração estatal a nga tatana Inocêncio Mbisa ku kumekana kone governador wa xifundza nkulu Maputo Manuel Tuli xikan'we na secretário de estado funza kuluma Maputo Erikish Bonjes ni varangeli va madirisao ya kwa manambana va kumekana ni ka nhlengetano leyi yi dukadukisana malelo ni vavasati ka função pública ninge se vula marito ya mayinga na diretora da ação social de gênero e ação social da na xifundza kuluma Maputo tamana Amelia Tembe ta yi hlamusela hi kusungula xifundza nkulu Maputo hi ku hoyohoyo ka nhlengeletano
5: hi zandra a ku tlangela kusiku bya namuntlha a ku va xifundza nkulu Maputo a yamukelele a workshop leyi ya uzazo ka nkinkeno leyi hi zandra a ku tlangela xisweswo kambe hi hlaya khani mambu na hi hlaya swa ku vavasati va ni lisima a vavasati va função pública hi lava hi nga na vona hi ntsengo hi ntsengo wa 14,265 wa vona vavasati va mamani nga va mamana ni vanhonyana lava tizaka ka mfumo ja kasi a ntsengo lowu hi ni ka ntsengo wa total wa vona a vatizi va função pública la xifundzankulu ka Maputo hi 25,750 hi tlhanganisa lano ni vatatana kambe hi ni vavasati hi 55% do efetivo hi hlaya leswaku ha va ntlula nyana a vavanuna ku sa vavanuna voni va hi ntsengo lowu wa ntsongo wa 11,485 kasi a função pública a ku tlakuxa wansati a ku tlakuxa vamamana hi hlaya leswaku a vamamana ni vapapayi va fana ku tiza hi ku fana ja loko hi tiza hi ku fana na voni vamamana va tlhantukisiwa a ku va na voni va ta kota a ku hamba va tshamaka makarhi ku didirhisao i xefiya lani xifundzankulu ka Maputo hi hlaya leswaku a vavasati va humelelile kusukela nkama wa tolo sweswa va ha tshami makaya bya va ni maresponsabilidade emintirhweni kambe lani ku workshop leyi ya duka dukisana kusa avavasati vahlaya leswaku namuhla vafana ni vavanuna vatiza mintizo hinkwayo le vavanuna va miyencaka ja kasi hayini na vone va papayi loko va li kaya va nga koti ku pfuna mamana buyaka na yena hi le ntizweni a ni ku hi le igualdade de género hi fambela hi fanela a ku hi huwelela hi kombela leswaku a vavanuna a kaya na vone va kuma ntamu wa ku va pfuna a mamana loko a li kaya na a buya hi le ntizweni na yo nhlangano leyi va kona va papayi kusa hi le igualdade de género ja hi kombela leswaku hi ya mahlweni hi ku pfunana hi khomana mavoko pero a ku va hi ta kulisa ndyangu hi tlhela hi kulisa a muganga hi tlhela hi kulisa atiku dzezu
4: kana mambo director Amelia ndi maritwila wo kuisile ke madanoni tirisiri workshop yambi wakalani ya chifunza cha makaneta district de marakwena la chifunza nkulu maphutu
3: wansati warambiwa akuva ahlengela inkinki akuhluvukiseni ka tiko loko isuka marakwena kongo marisano garcia chifunzeni sha kanwamba lomu vaya ki tiko vakombelaka kuva kupumbiwa masiku ya mpalwa wa hlawula mani nzeni ka makungu ya ku yisa mahlweni mintirho ya ku kola mavonela ya va ya kitiku ka leswi va navelaka ku swi vona swi cinca emahanyeleni mahungu matana Domingos Makalani
6: anklaulo zengelaka mapulo ya vumbano diálogo nacional inclusivo u kumeke na u tirhela a posto administrativo dza Rosano Garcia kanzelekano wa Mosambiki ni teko dza li joni alino asifunzeni xa le kanwamba akufamine kantizwa kuva ku yingeliwa xitshungu xa alino a posto administrativo dza li Rosano Garcia kuve ku kombisiwa mukhwepa loko hone ku kumeka ka mapimo ya vana vatiko na alimapimo lawa matsalweki kufamine ka xiyenge xa ku sungula anga vexi yenge xa auscultação pública ka xenge lexi xa audição pública halino a Rosano Garcia ava nyitiku hila vakombela ka kuva a mabululawa alilawa mapekisa ka matshamela manene ya kuva tikweni ra Mosambiki kuveni mintirho ya kuva kuta tholiwa lavantshwa ngopfu lava vanga kaze vahlunguliwa tikweni bya le Afrika do Sul ikola ka xenofobia na kone vakombela kuva ku bekiwa matshamela manene hi nawu ye kuva ku tlakuxiwa a xiyenge xa ndondzo kuva a vadyondzi ali lava va kumaka vutlhari swikolweni na kone va kombela leswaku nan'waka ku nga ninghenisiwi mavoto hi switizo swa ta vumanguva lawa a nga voto elektroniku ni ku va ku nga ninghenisiwi a mavoto hikola ka pasi bya vumunhu na ku bekisiwa mavoto hi kola ka swipasana a nga karita undelitori hi ku landzwa hi ta yingela mavonelo ya vahanyi va halino a Rosano Garcia hi mayelana ni leswi va navelaka ku va swi cinca ku va a tiko a lele byanyaka hi ku zula ni vumbanu
7: Jacinto Mukavelo kutani loko hi khuluma hi dialogo na mbilayana loko ni twe swaku a ku susiwa vaprofesori se swikwancikwanci bon i mavonelo ya hina va Mosambiki maxi loko u n'wi susa profesori la u hlaya swaku hawa Mosambiki loko u susa a polisa ku ra nompodi haya ka dialogo u la hlaya ku hawa Mosambiki loko u susa infirmeri u la hlaya ku hawa Mosambiki antao ja ha huma ha lahleka ha politizara a plataforma leyi porque para todos nós e beca mavonele ka leswi swi hi karataka ka tiko la hina la Mosambiki e ponto ya ku sungula ya umbiri e ka la ka pakoto e lateral mina lexa na xona ka mavonele u tempo ani switwanga swi buyanga lana majile swi ntaka na swona leswaku loko a swi koteka leswaku aka nkama wa makampanya u tempo que nos dado ter dado os partidos para fazer campanha, é muito longo e propicia violência. Não me lugar vou dar, não vou campanha, seria bom no meu pensamento. Porque o meu partido não foi uma tira, só os motivos do meu partido. E o meu partido que eu sou na Renamos hoje. O meu partido que eu sou na PIM. Se eu olhar com a 45 dias para quando eu já estou com a Cora, nem votei. Swin'wana swi laha swi voneni
8: ni sekelekela a ku khulumanyana hi timhaka ta ku reduzira ka numero ya vadeputado a Assembly ya the Republic a ka nkama lowu hi nga ka wona swoswi a xitshungu i xinyingi ngopfu swinene ene xi ya xikula lembe ni lembe hini a registu la vanhu lava vatswaliwaka ni lava va taka va tata hanya na hina la tikweni. Então a proposta la mina a ele ku mantera a número ya va deputado a Assembleia da República em vez ya ku kupumbiwa ku ve hina vanhu ya kula swi ta va swa ku na hina vanhu yo titsongoha. Ntlhela ni la ku khuluma hi timhaka ta mavhoto elektroniko a hi swi hlolahloleni kahle hi swi vona bendle a Mosambiki hi mavonelo ya mina a nga fani ni Estados Unidos de America hi nhluvuko. A vhoto elektroniko mina hi mavonelo ya mina ni vona swa ku aka Mosambiki a swi viable next moment.
6: I marito ya vahanyi va Risano Garcia xifundzeni xa le ka N'wamba xifundzankulu Maputo loko va kanela ndzeni ka audition pública ka mabulo ya vumbano a nga diálogo nacional inclusivo.
3: Hi ku landza hi kongoma emungazini exifundzeni xa Marakweni lomu ku khwaveliwaka vayaki tiku leswaku va hlengela a ku byaleni ka mitlovori leswaku yi vhikela ta matshamela. Mahungu matana Fernando Sidumo.
9: Yangulana hi tsukela lana emugangeni wa Mungazini exifundzeni xa Marakweni lana ndhawu leyi hlawuriweke a ko va ku tlangeliwa kona esiku ta ku lwisana ni ku hlayisa emitlovori i nga misinya leyi yi endlaka leswaku swiharhi swa mati hi nga vulavula hi makarangeji makamarawu ni swin'wana swi kula hi tindlela swinene. Kulano a ntirho walana ta kumbe u burisiwa emurhangeri wa ta vurimi ni mfuyo hi ximungu xa xikolo kona ni ku kombisa Manuel Duli murhangeri wa xifundzankulu eka malembe mambirhi ma hundzeke hi xiyimo xa xifundzankulu ngopfu kumbe ku byaliwa exitimi xa 2000 ekodosenti wa makitara wa mitshovori mitshovori leyi akakitaka na yi hlaseliwa exitshungu hikwalaho ka ku xitshungu xi tema a ku va xi endla tivalelo xi endla emagiro xi endla ni swin'wana leswo a mfumo nkarhi wo vuyisana ni timhaka leti laha ku tatsiwaka hinkwavo vanhu ngopfungopfu vathevi va tana emugangeni lowu a ku va va tiva vatsatsiyeni van'wana hi lebyi leri ni ku hlayisa emitshovori leyi nga kona hi ni vanyi vangavangakilaa emikhangano leyi tirhelaka eku hlayiseni ka mitshovori hi xiyimo xa xifundzankulu tatana hi le Radio Mosambiki hi kombela vito ku sungula mi byela emikhangano lowu mi lombaka wona mi vona njhani ti hoxisa emitshovori hi xiyimo xa xifundzankulu lamarakweni na vona
10: mutlamela mina wa kuvana man'wana i kumeka swa mitshovori emahlatlheni a mima ka matsolo nyamuxa leswaku u ta kumeka ka ntirho lowu wa ku hlayisa mitshovori emugangeni wa
9: ntima le ka mahlantsweni mi wona njhani entirho vaswivala ka mahlantsweni ku ndhawu yikulu ngopfu swinene n'wana mitshovori mi vulana njhani ntirho i ncini mi swi endlaka entima tshama kwalaka mahlantsweni
10: xoxi u khavela vanhu okay a ndzi masiku ndzhaku a va nga swi tivi ntirho mitshovori swa ku swi tirhela yini i khavela vanhu talo va nga tsemi va nga yaki ku swivangelaka swa ku va tshuka va tsema mitshovori va matihuni va matihuni
9: i ku swinene marito ya titsana mahumani loko a vulavula hi ntirho wa landzaka le eka mihlantsweni mayelana ni ku va ku khoza emitshovori
3: hi gemeta nongonoko wa hina hi ku vula leswaku mfumo wa xifundza xa Matutwini u lavetela timali a ku va ku xaviwa switirho swa ku pumba ku dzuma ka mati yentelelo na Stelio Manyisa.
11: Ku dzuma ka mati a xifundzeni xa Matutwini ku endla leswaku va mfumo wu karhateka a ku va wu na valata ta vuyaveli bya mati ya ku phuzeka ka miganga ya ku hambanahambana mhaka leyi na ku na wu yi hlengelaka ku va ta mibyalo ti nga fambi hi laha swi fambelakaka ha kona hambileswi mfumo ni varimi va yaka mahlweni hikuva va tihita ku va ku bindzuliwa swa masimu. Makungu lawa ya ku simekiwa ka switirho swi nga ta pumbaka a ku dzuma ka mati swi ta pfuna a ntsengo wukulu wa vayakitiku lava kalongukama va nga niki nhlamulo hikuva a minambu leyi hundzaka hi xifundzeni lexiyana i ri mati lawa ma nga phuzekiki kambe na mswiritano kuti hita kukona ka varimi miganga ya kuhambana mbana ikulavetela tindlela ta kukumiwa mati ya kuphuzeka. Murangeli wa xifundza xa Matutwini Dulcy Kanyembe a tshembisile leswaku a nge ti humula a nge ti wisa na ku nga si na kuma matshamela ku va ku pumbiwa a munyu ka mati kumbe ku dzuma ka mati leswaku va xitshungu xi pfuneka hi mati ya kuphuzeka mati manene.
12: Então, para dizer que este é grande desafio, temos que trabalhar muito na componente de sanalização destes locais onde temos problemas de água salubre. Mas, como sabemos, também ter um equipamento desta natureza não é fácil. Com as parcerias que nós vamos firmar a nível do distrito, vamos poder mitigar, não vamos resolver, vamos mitigar aquilo que é o problema de água salubre, mas também a água própria no geral, também sentimos esta necessidade.
11: Marito ya Dulcy Kanyembe, murangeli wa xifundza xa Matutwini, loko a vulavula ontlhanu lweyi hi ku karhateka va nga na kona, kun'we ka koho i mati ya ku phuzeka hikuva mati ma humaka hansi ka misava i ya ku dzuma. Ka sweswo mfumo wa xifundza xa Matutwini wu lavetela ku va wu seketeliwa hi vanghani va wona, vanghano va handleni ka tiko ni vandzeni ka tiko hi ku yakiwa ka switirho leswi swi nga ta pfunaka ku va ku pumbiwa a ku dzuma ka mati.
3: Hi maendlelo lawa mwingiseto wa ku rhandzeka hi gemeta kola nhlawutelo wa marungula siku leli hi humeleliseke tinhlokomhaka leti. Wansati wa mutirha exifundzankulu Maputo wa rhambiwa ku va tirha hi nkhinkhi ni ku va a hlengela ku hluvukiseni ka tiko. Vatshami va le ndzelekanini wa Risano Garcia exifundzeni xa ka N'wamba va navela ku va ku pumbiwa masiku ya mpalwa wa hlawula mani. Vatshami va le Mungazini exifundzeni xa Marakweni va rhambiwa ku va va hlengela eku byaleni ka mitlovori leswaku ku vhikeliwa ta matshamela. Misalisiwa hi Monica Novel a bendzuleka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandlisi la Afonso Magule. Kuche kwengeta.
2: Mi yingeli nongonoko nhlawutelo wa madzungula wa yimisori provincial Maputo.

0: matimu ya siku.
1: Namuntla ita tsundzuka kuyamkelwa ka tsalwa ra ku hanyela timfanelo ta vumunhu wa tinkukulu Afrika ni ku helisiwa ka vurhangeli bya manghiza ka musele wa Suez tikweni ra Gibita. E 27 ka mawana nga Julu wa 1981, nhlangano wa matiko ya Afrika wu yamukela wu va wu tiyisa Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, a nga tsalwa ra ku kongoma ku vhikela timfanelo ta vumunhu ni xitshungu tikonkulu Afrika. Mhaka leyi yi humelelile loko ku endliwile hlengeletano ya vukhume na ntlhanu ni tinharhu ta nhlangano wa matiko ya Afrika lowu hi nkama wa kona a wu vitaniwa Organização da Unidade Africana OUA. Hlengeletano ya kona yi endliwile doropeni ra Nairobi tsindza ka tiko ra Kenya. Ku yamukeliwa ni ku tiyisiwa ka tsalwa lero a ku landza swileleto swi nga huma ka nhlengeletano yin'wana ya varhangeli va matiko ya Afrika leyi a yi endliwile doropeni ra Banjul tikweni ra Gambia hi nsunguti ya nga Janeiro wa 1981. Kambe ku lulamiseliwa ka tsalwa leri ku sungulile loko ku endliwa nhlengeletano ya vukhume na ntlhanu wa doropeni ra Monrovia tikweni ra Liberia, mhaka yi nga humelela hi ku famba ka masiku ya 17 ku ya fika 20 ka mawana a nga Julu wa 1979. Handle ka makungu lawo nakona ka ha kunguhatiwile ku va ku pfumeleliwa ku tirha minhlangano ya ku kongoma ku vhikela timfanelo ta vumunhu ka matiko ya Afrika. Tsalwa ra ku lwela timfanelo ta vumunhu ni xitshungu a Afrika rileleta ku va mimfumo hinkwayo ya Afrika yi fanela ku va yi lwela ku va hinkwavo vana va matiko lawo ma va ni ntshunxeko, kurhula, ku xiximiwa ka munhu, nakona ni ku basopisa ku va ku nga tshuki ku hoxeliwa timfanelo ta vumunhu. Vintisete ka mawana nga Julu wa 1954 ku helisiwa vurhangeli bya manghiza ka musele wa Suez tikweni ra Gibita. Mhaka leyi yi humelelile ndzhaku ka xipfumelelwano xi nga fungiwa xikarhi ka vukolonyi bya vuhosi bya manghiza ni mfumo wa Gibita. Xipfumelelwano lexo a xi leleta ku va vuhosi bya manghiza byi susa mintamu ya masocha ya wona lawa ma vhikela ni ku rhangela mintirho hinkwayo leyi a yi landziwa ka musele wa Suez. Musele wa Suez wu yakiwile ku famba ka malembe ya 1859 ku ya fika 1869 hi nkoponi a yi rhangeliwa hi nyatimali wa France wa vito Ferdinand Lesseps. Loko ku gama ntirho wa ku yakiwa ka musele lowu wu sungulile ku rhangeliwa hi vuhosi bya Gibita ni vanyatimali va France, hambiloko byatsu ra ku sungula ri tsemakanya musele wa Suez hi 17 ka nyenyenyana a nga Fevhuriri wa 1867, mintirho ya vuweti yi rhangeliwile hi ximfumo hi 19 ka Hukuri a nga November wa 1869. Hi ku famba ka nkama, vuhosi bya Gibita byi sundzisekile ku xavisa musele wa Suez ka vuhosi bya manghiza swa nga ndlela ya ku va byi kuma mali ya ku hakela swikweneti a yi ri na swona. A ve hikwalaho ka matshamelo lawo masocha ya manghiza ma nga ya sungula a ku vhikela ni ku rhangela mintirho ya vuweti ka musele wa Suez hi 1882. Musele wa Suez wu sukela doropeni ra Suez edzongeni ka Gibita ku ya gama mpolwe wa vito Saidi a dzonga vuxakatiko, na wu na byalisaka mintirho ya vuweti kusukela lwandle ra Mediteraneo ku ya fika lwandle ra ku tshuka a nga Mar Vermelho, na hikolano wu na byalisaka ta vuweti ku ya fika lwandle ra Indiku. Musele lowu wu yandlalaka hi mpfhuka wa 163 wa makilometro. Hi ku famba ka 1888 a Constantinopla ku fungiwile xipfumelelwano a xi leleta ku va musele wa Suez wu fanela ku tirhisiwa hi mabyatsu ya kusukela ka matiko hinkwawo lawa a ma vilela ku endla mintengo na yi tirhisa musele lowu. Kambe hi ku famba ka nyimpi ya ku sungula leyikulu hi xiyimo xa matiko ya misava, vuhosi bya manghiza byi fungile xipfumelelwano xa Six-Picot lexi a xi yalisa France ku nghenelela ta ku yelana ni vurhangeli bya musele. 26 kamawana wa 1956 murangelwa Gibita Gamal Nasser ativisile kutekiwa kamusele ishimfumu za ukalo kumfumu wa Estados Unidos da America uyale kuseketela Gibita hitimale hakuwa kuyakiwa barrage la Aswan. Loko hi 1967 kutavikile nyimpi ya ntlhanu wa masiku ni rimwe musele upfaliwile kuyafika 1974. Matshamela lawo mahele loko hi 1978 mintamu ya Gibita hi humelelile mahlweni ka mintamu ya Israel a nyimpini ya Yom Kippur. Kama lowu ku nga hahluliwa magovela ya mintamu ya matiko ya vambe leya yi kumeka minkingeni ya musele wa Suez. Kama timu ya siku namuntlha hi tsundzukile ta kusuka ka masocha ya manghiza ka musele wa Suez tikweni ra Gibita mhaka yi nga humelela hi mawuwana a nga judli wa 1954. Nongonoko lowu wu lulamisiwile wu tlhela wu hlayiwa hi Roberto Mdlovu ka vukhandlisi bya Afonso Magule.
0: Metwile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: faz tão bem. Água da Namacha faz tão bem.
1: Bola de mbelo avo clash mats lo akalte ke shikare ka campo akalta mbelo ku sungula akalta mbelo ombiri afula mela aya mahlweni aya mahlweni kambe u gamu mbo mpepo anyime sentango
2: ne mongwe ka vakhuzeli va ntango ntseni ka campo wasata ngabele ka nwana wa ntano wati weti atsulela mbelo wa mpepo
1: kasi yena endla yini
2: sati wa mbelo wa mpepo nwana nga na yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe ha yendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
1: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leswo swini mangu ikulu
2: hisi leswo loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga maluza
1: xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
2: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe
1: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
2: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
1: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
2: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
3: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
4: mama Phemina a na malivro masala ya hina ma hlukeli hi mpfula a ni nga ta ya xikolo mina
5: a ku na ku nga yi xikolweni la He? Na u famba xikolweni va teacher va ta swi vona swa ku va endla yini n'wini
4: a ni ndhawu mina
6: se mi rilisana hi mhaka munhu
5: lexa n'wana wa wena lexi xi yalaka ku ya xikolweni a le a nga yi hikusa a nga na mabuku nakona masala ma ha hlukelile hi mpfula swa twala
6: n'wananga tana haleni wa swo
4: hi mina lweyi papa
6: Wa swi vona. Mpfula liya yi ngana yi onhetile mabuku ni masala ya n'wina. Swoswo swa ku na ndlela ya ku hinkwaswo leswo swi kumeka. Kambe exikolweni mi fanela ku ya mi ya dyondza. A wu va xuvi vanghani va wena va le xikolweni na professori, A wu va xuvi?
4: Na va xuva.
6: Tenki mi ya xikolweni n'wananga swona. Va teacher va nyimela n'wina ku va va mi dyondzisa ku pfala mati leswaku ma nga hambi tindhambi a wu swi lavi kwa ma injhiniyere
4: na swi lava
6: hi leswo ke u fanele ku ya xikolweni u dyondza swinene a ku va u ta yi huluxa ka tindhambi leti
7: papayi mamani kumbe mutamelo wa mudyondzi hlohlotela n'wana wa wena ndzeni ka moya wa lerhandzu ni ku tenga akuva a tlhelela xikolweni hi ku mukomba elisima la xikolwe na hambileswi hi xanisiweke hi ndhambi mukombisi u mu nyika entshembo wa ku swikarhato swi ta hundza tsundzuka leswaku dyondzo vumundzuku bya nhluvuko wa tiko

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: Dishile vovó.
2: Dishile ntukuluwanga.
1: Oh vovó, uya ka kwini ni xijumba ungaveleka. A xitiki xolexo.
2: Nambi xotika ntukuluwanga ni ta ku we mani leswi. Ni ahala gangeni ka n'wana wa mina. Hi balekaka wo mati ke.
1: Oh vuyisa haleno ni ku pfuna vovó. Ni ta ya ku veka ko senia. Unga hlupheka hi mumu. Ganga ni ndzwalo.
2: U tirhi swinene ntukulu wa mina. Phela laha a ni ta ya fika hi nhumpfu. Tama u li kona haswo.
3: Hoyo hoyo mama. Se mfana wa kuni luya u taka na yena ku heleketa.
2: A ni mu tivi n'wananga. I munhu wa vumbilu hi ngo tlhangana kwala ndleleni laha a ni twela vusiwana ni heleketa a tlhela a ni pfuna ndzwalo lowu
3: eyi a tswaliwile mani a ni vumbilu njhani swa kala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati
2: hi luyani ke phela i mufana wa munene jaha leli
3: oh Hosa yi muhlayisi akulisa xo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu.
4: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavo ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka ku seketeriwa i swilema vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu ku mu komba elirhandzu. Kumupfuna ta makanya xitaratu ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina. Khombula mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo, kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.

Provincial de Maputo, Muhlayi Natalio Libombo. Holobye wa timhaka ta handle ka tiko ni ntirhisano Maria Manuela Lucas wa ubiri bya xaka ata kumeka n'wi hlengeletana yikulu ya huvo ya vurhangeri bya Uniao Africana, hlengeletana yi nga ta hambiwaka doropeni bya le Addis Abeba tikweni bya Ethiopia. Hlengeletana ya vumune wa 54 yi ta dokadoka hi nhlokomhaka yi yelanaka ni vuyaveli bya mati manene ku xitshungu, nhluvuko wa miganga mayelano ni ta vubasisi, kungu a li ku va ku londzisiwa byalwa bya mukhwepa wa bekisiwiki ku va wu londzisiwa ku makungu ya malembe 20 ku ya 63. Vaholobye va matiko ya Uniao Africana va ta cincana mavonela mayelano ni tinyingi ti yelanaka ni mahanyela ya tikonkulu Afrika. Ku hlengeletana handle ka holobye nkati Maria Manuela Lucas ku ta kumeka Milcar Tivani, sekretari di Estado wa xiyenge xa ta vukosi ni makungu, mukombisi wa Mosambiki a Ethiopia xikan'we ni muyimeli wa tiko bya Mosambiki ku nthlangano wa Uniao Africana. Ku tlula 1500 wa vatshami va xifundzha xa le Maringwe ya xifundzha nkulu Sofala na Nwaka va ta pfuneka hi mati manene ya kunwa mhandzu wa ku yakiwa ka ntlhanu wa swihlovo na swirhazo swa mati ya kunwa. Switizo leswo swi kazi swi yakiwa ku ntsindza wa xifundzha xikan'we ni ku lokalidadi bya le Sengasenga ni le Kaxixi. Ana Paula Afonso, muzrangeli wa mintirho ya makungu ni swigodri wa Maringwe, a le maendlelo lawa mayelana ni ku yandlalata vuyaveli bya mati ku miganga ya xifundzha lexiyana. Nseketelo wa ku yakiwa ka swihlovo leswo swa mati wu humaka vuzrangeli bya Parki Nasional bya le Gorongoza. Huvo ya ku tshimba milawu hi xiyimo xa xifundzha nkulu Gaza musumbuluku lweyi hi xopaxopi byalwa byi rhumeliweki ku luwa namuti na byi pfa hi ku muzrangeli wa le ka Gaza Margarida Mapanzeni Nhlongo na byi dzungulaka leswaku a navela ku tshika xitshamo xa vuzrangeli bya xifundzha. Munyikeli wa madzungula ya huvo liyana a le Margarida Mapanzeni Nhlongo a dzungula leswaku leswi swi mu yencaka ku va a tshika xitshamo xa vuzrangeli i hikwalaho ka ku va a navela ku va a londzisa timhaka ti yelanaka ni vumunhu byakwe kun'we ni mintirho min'wana a mi landzaka. Munyikeli wa madzungula a ha hlaya nakona leswaku nhlengeletana ya ku va ku ta chukiwa hi xihlhelafuzi ya tsalwa kumbe mukhwepa wu rhumeliweki yi ta hambiwa hi siku bya 5 ku n'hweti yi taka. Muzrangeli wa Conselho de Administração wa FUNAI a le makungu ya ku vumba ntlawa wu nga ta dondzaka mpulana yi nga ta lulamisaka timhaka ta ku honhaka ka swigotso swi bindzulaka ndzilo wa gezi kusukela ka miseve ya dambu ma ta tlhavukanyisiwa ku nga le khale. Matt Gondola a le hi ku pfuxetiwa ka switizo leswiya swi ta koteka ku va ku tlhela ku bindzuliwa ni ku va ku yaveliwa ndzilo wa gezi ku xitshungu xi kumekaka ku miganga ya le kule swinene ni madoropa. Gondola fa kanela loko a ta va a kumeka laha ya lokalidadi bya le xisimbiri a xifundzheni xa le Ngawuma xifundzha nkulu Nyansa. Xitshungu xa miganga ya xifundzha lexiyana xi kumeka na xinghena a gezi ku khaluta 10 bya malembe na mazazu hikwalaho ka ku honhaka ka michini ya ku bindzula gezi ku tirhisa dambu. Hofisi ya nhlangano wa ntwanano wa matiko ya misava yi hanyelaka ta mintirho ya xitshungu yi bandleve swinene ka leswaku ku nga chuka ku tumbuluka a tihanyi ni mpfilumpfilu xikazi ka swifundzha swa Lituri na Kivu wa le n'walungu wa Republika Demokratika du Congo. Madzungula ma hlaya leswaku ku kazi ku vonaka ku chavela ka vanhu vanyingi va pimiwaka hi ntsengo wa 25,000 hi siko na va chavelaka ngopfu ku miganga mi kazatiwaka hi mavabyi ya Ebola. Vanhu va tsutsumelaka mimbangu liyana va zuzela ngopfu ku mapredi yu masiwiki hi vinyi hikwalaho ka yimpi ngopfu amugangeni wa le Mambasa a xifundzheni xa le Kivu wa le n'walungu. Tinhla swi ti enteleleki hi ku xiya ta matshamela ya nkama ti dzungula leswaku wa vubibyi bya xaka doropeni bya Tete ku hisa ku ta chuka ku tlhasaka 29°C ku landzela Nyambani na Pemba 27, Maputo, Vilankulu, Beira, Kilimana na Mpula 26, Ncayincayi 25, Ximoyo 23, Kasilichinga ku pepela hi 21°C. Vayingiseti va zandzekaka hi maencelo lawa hi n'wi tlhasiseli madzungula ya lonkama hayimisor provincial de Maputo mawaku loko ma n'wi tlhaseli ha hombe.

0: Hoyo hoyo kunene heleka shitiku sha dzongeni ya imisor provincial di Maputo, Gaza na inyambani kavu siku lebze bza musumbuluku kunene hibekisile swaku ita mwitla. Sisele tinhloko makata ka vumba a madzungula ya vusiku bza namuhla hi 21 horas na 30 minutos tava jornal regional 22 horas hi kunyika madzungula 22 horas na 10 minutos hi kuma leti yalanaka ni ta mafambela switaratwini ntshamisaku wa tone segurança rodoviaria hi 22 horas na 30 minutos hi kuma reportagem. Kutani hiva hilondzisa amabulo ni vazhandzi wa vayingisetivezo ku ya tlhasa 23 horas na 30 minutos kama hulowo hi ta va hi kuma a ultimo jornal hi ntirhisano na antena nacional wa radio Mozambique. Natalia Olibombo, Virginia Mandate ka michini hi lava kunene vazhangela ka xikwata lexi xi buyaka ni nongonoko dzongeni wa siku bya namuhla. Kutani hi hlunya kunene leswaku mintizwiyezvo mi ta va mi ku tlhasela hi tindlela tinene kan'wineke n'wi kumekaka na n'wi longoloka ni mintizwi leyi kasi ya xitichi lexikulu hi xiyimo xa nyingetimo ka tiko hi kanela hi radio Mozambique swifundza leswi zazo i Nyambani, Gaza na Maputo. Nangweso a hi yeneni kunene hi ya kuma leti ti yelanaka ni tinhlokomhaka ti taka vumba a nongonoko wa madzungula ya siku bya namuhla.
1: Hakulosa mwingiseto kurenzeka wa dzongeni katiku na hiku hoyo hoyo kanongonoko wa hina wa nkatsakanyi wa mahungu ka xitiku xa dzongeni. Ntlawa lowu rhangelaka mabulo ya mpatsano xifundzankulu Maputo kombisa kusaka hikwalaho ka nhlengelo wa xitshungu ka khambi leli la vugamu. Huvo ya xifundzankulu Nyambani hi karhi yi wupfisa swirho swa yona hi leti yelanaka ni ku tiva ku hlela mikhwepha leyi amukeriwaka ka huvo liya. Kusukela ka hweti ya Ndzhati, mintirho ya vudhawu hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza hi ta sungula ku yavela mixikitelo ni nkongometo wa ku fikela mavabyi ya dzedzedze a nga malaria. Hi entelelo ya mahungu lawa ku nga le khale ka xitiku xa dzongeni.
0: Ekhani hi tlangelile kunene Jovita Ngovo ni madzungula lawa kasi ke ni tinhlokomhaka ta madzungula lawa ma taka va mabuya ndzeni ka timinete tingetingani. Novoso hi le hoyohoyo ku n'wini n'wi hi kumaka hi kusukela ka holonkama hi ya zambangwanina Xongile a tata hi byela taka malume.

0: Isungula ya maungula wa mavula kale swa kuntla wa urangela ka mabulu ya mpatsana xundza nkulu Maputo ukombisa kutsaka hikola ka nhlengelo wa xitsungu ka khambile la ugamu likongomisiwa ka swikanikisweni. Maungula wa matana Domingos Makalani.
1: Anklauro zengela ka mapulu ya bombano diálogo nacional inclusivo ukumeke na utirela a posto a administrativo za Rosano Garcia kanzele kanu wa Mosambiki niteko jali joni alino asifunzeni chale kamwamba akufamini kantizwa kuva kuingilwa xitsungu xa alino a posto a administrativo jali Rosano Garcia kuve kukumbiswa mukhwepa lokuone kukumeka ka mapimo ya vana vatiku na alimapimo lawa matreliweki kufamini ka xiyenge xa kusungula anga vishi engesha auskultação pública kashi engelishi sha audição pública halino a Rosano Garcia ava anyitiku hilava kumbela kakuva a mabululawa alilawa mapikisa kama tshamela manene ya kuva tikwenza Mosambiki kuveni mintizo ya kuva kuta tholiwa lava antswa ngopfu lava vanga kazve vahlunguliwa tikweni tshali Afrika do Sul ikola ka xenofobia na kone vakombela kuva ku bekiwa matshamela manene hinawu ye kuva ku tlakushiwa a xiyenge xa ndondzo kuva avadonzi alilava vakumaka vukhlazi a swikolweni na kone vakombela leswaku nan'wa ka kunga ninginisiwi mavoto hi switizo swa ta vumanguva lawa anga voto elektroniku ni kuva kunga ninginisiwi a mavoto hikola ka pasi bya vumunhu na ku bekisiwa mavoto hikola ka swipasana anga karta undeletori hi ku landzwa hi ta yingela mavonelo ya vahanyi va halino a Rosano Garcia hi mayelana na leswi va navelaka ku va swi cinca ku va atiku alilebyanyaka hi ku zula ni vumbanu
2: Jacinto Mukavelo kutani loko hi khuluma hi dialogo nambila yana loko ni tweswa ku a ku susiwa professori seswi kwanchikwanchi bon mavonelo ya hina va Mosambiki maxi loko mi susa professori la u hlaya swa ku hawa Mosambiki e loko u susa a polisa ku a nompoda haya ka dialogo u la hlaya ku hawa Mosambiki loko u susa infirmeri u la hlaya ku hawa Mosambiki antan ja ha huma ha lahleka ha politizara a plataforma leyi porque para todos nós hi beka mavonelo ka leswi swi hi karhataka ka tiko la hina la Mosambiki i ponto ya ku sungula ya vumbirhi eka laha ka pakoto ilateral mina lexi a na xona ka mavonelo u tempu a ni swi twanga swi buyanga laha maxi leswi ni taka na swona leswaku loko a swi koteka leswaku aka nkama wa makampanya u tempu que nos dado que é dado os partidos para fazer campanha é muito longo e propicia violência. Não me lugar vou dar antes de fazer uma campanha. Seria bom no meu pensamento. Porque uma partida não foi nenhuma matiza. Só os motivos uma partida. E mais não é possível que isso aconteça renamos os. Mas não é possível que isso aconteça PIM. Se o lugar onde ele é 45 dias para quando o dia se tornar no coração e votar. Ah, swin'wana swi laha swi voneni
3: ni sekelekela a ku khulumanyana hi timhaka ta ku reduzira ka numero ya vadeputado a Assembly ya the Republic a ka nkama lowu hi nga ka wona swoswi a xitshungu i xinyingi ngopfu swinene ene xi ya xikula lembe ni lembe hi ni a registro la vanhu lava vatswaliwaka ni lava vataka va tata hanya na hina la tikweni entao a proposta la mina a ile ku mantera a numero ya vadeputado a Assembly ya the Republic hi vhexi ya ku kupumbiwa kuve hina vanhu ya kula swi ta va swa ku na hina vanhu yo titsongoha ni tlhela ni la ku khuluma hi timhaka ta mavoto elektroniku a hi swi hlolahloleni kahle hi swi vona bendle a Mosambiki hi mavonelo ya mina a nga fani ni Estados Unidos de America hi nhluvuko a voto elektroniku mina hi mavonelo ya mina ni vona swaku aka Mosambiki a swi viave le next momento
1: i marito ya vahanyi va Rosano Garcia xifundzeni xa le ka n'wamba xifundzha nkulu Maputo loko va kanela ndzeni ka audição pública ka mabulo ya vumbano anga diálogo nacional inclusivo ku sukela Rosano Garcia xifundzeni xa le ka n'wamba miyingeli Domingos Makalani.
0: Huvu yeshfunza nkulu inyambani yubvisa swirho swa huvu leyi hi letyelanaka ni ku tiva ku hlela mikhwepha leyi amukeliwaka ya ku rhumeliwa hi vuhosi bya xifundza nkulu lexi hi yentelelo ya mahungu lawa na Orasio Romão.
4: Ahuya madota lomuka provinsi ya inyambani hi yona leyi yi buvisa kwa zwirho zwa muti lowu kasi akuva zwi kota aku wona hambi kuva zwi hlola a maphepha lawa mayisiwaku ka muti lowu hi hosi ka provinsi ya ku lawuliwa hi minawu ya ku yelana ni tawulondzoka titshomba ta misava ata mandhawu hanya ku kona murangeli nandza wa huya madoda chimucha province ya Nyambane ali Momadina 2 yena lwe a wola kuswakuwa zwiru zwinwanyane a zwina utive go eta shungetano hit makaleta kuyelana ni mandawu lomhanya kona kula ula mina uya kona ambu li ya kuyelana na nkulonzo wa ati tsomba ta misava na 2 yena lwe a wola kuswaku zwina ni afanele kuva andrulo wa kuva kubufisisiwa zwiru leswi ho simama kasi aku loko a hosga province ge ngensa a maphepha ya ku yelana ni zwa ku karhi zwa ku fambelana ni ta matirela se a zwiru leswi swi kota ku va swi cheka khwatsi hambi ku kambe zwi kumeka na swikarhi u veka swihotiso leswa ku zwala ali Momadi na 2 yena lweyi a hlamuselaku zwa ku a zwiru swa assembly ya provincial ku nga huya madoda chimucha provinsi ya Nyambani hi swona leswi zwi kumeka kuna swikarhi zwi chukwata a ma wonela ya zwona xukirana hi timhaka tinyingi hikwalaho ka vuvisilegi giswa ku phambeni hi assembly ya provincial
0: hi tlhela hi vuya xifundzankulu Maputo lana murhangeri wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli nyamuntlha xifundzeni xa Marakweni a rhangeleke mintirho ya ku tlangela siku la ntshuri a nga mangali li tlangeliwaka hi xiyimo xa matiko ya misava mintirho leyi voneleliweke hi Fernando Sidomu
5: yangulana hi tsukela lana mugangeni wa mugazini exifundzeni xa Marakweni lana ndhawu leyi hlawuriweke a ko va ku tlangeliwa kona esiku ta ku lwisana ni ku hlayisa emitshuri i na mitinya leyi yi endlaka leswaku swiharhi swa mati hi nga vulavula hi makarangeji makamarawu ni swin'wana swi kula hi tindlela ta tinene sikulano a ntirho wa namuta u kombele u vonisiwa emurhangeri va ta vurimi ni mfuyo hi xilungu xa xifundzankulu kona ni ku kombisa Manuel Tuli murhangeri wa xifundzankulu eka malembe mambirhi ma hundzeke hi xiyimo xa xifundza ngopfu kumbe ku byaliwa exiyimo xa 2000 ekwadrocenti wa makitara wa mitshovori mitshovori leyi akakitaka na yi hlaseliwa exitshungu hikwalaho ka ku xitshungu xi tema a ko xi endla tivalelo xi endla magiro xi endla ni swikun'wana hileswo a mfumo nkarhi wo vuyisana ni timhaka leti laha ku tsatsiwaka hinkwavo vanhu ngopfungopfu vatheve va ta emugangeni lowu a ku va vativa vatsatsiyeni van'wana hi lebyi leri ni ku hlayisa mitshovori laha hi nga kona hinyuvanyu vangavangakilaa emithangano leyi tirhelaka eku hlayiseni ka mitshovori hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo tatana hi le Radio Mozambique hi kombela vito ku sungula mi byela emithangano lowu mi loka ka wona mi vona njhani tihosisa emitshovori hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo kamara kwene na kona
6: mutlamela mina ku vandu man'wana i kumeka asisiesa mitshovori ya mahlatsweni amima ka matsona nyamuntlha va lava leswaku u ta kumaka ka ntirho lowu wa ku hlayisa mitshovori emugangeni wa
5: hi ntima ntima le ka mahlantsweni mi wona njhani entirho vaswivala ka mahlantsweni ku ri ndhawu yikulu ngopfu swinene n'wana mitshovori mi wulana njhani ntirho i ncini xi endlaka hi ntima ntima kwalaka mahlantsweni
6: xo xi khavela vanhu oka a ndzi masiku ndzhaku a va nga swi tivi ntirho mitshovori loko xi tirhela hini hi khavela vanhu va nga tsemi va nga yakhi ku swivangela ku swaku va tshuka va tsema mitshovori va matihuni va matihuni va vula ntshimantshimo ya ku va ku hlayisiwa misinya liyana kumbe ku basiwa ndhawu liyana hileswaku loko swi hlayiseka misinya liyana vona va ta kuma misinya na yi tshamisekile va ta kuma swin'wana tixaka tin'wanyana ta makarangeji swin'wanyana n'wanyan'wanyana leswaku a siku lin'wana lin'wana la vona va dla makaka vona ndhambu ya vona
5: a ntirho lowu u kuma wa wu kuma nhlawulo a nhlamulo lowu mo yimelana
6: wu kuma swinene ngopfu ukuma swinene ngopfu ku va swi va swi twisisa ma kumeka yi luya ni luya se va swi twisisa tanihileswi hi nga wu pfisiwa hi swona swa ku se.

0: eka 10 wa swifundza lomuka Gaza leswona ku likarhi ku lunghiseliwa mintirho ya ku veku ya veliwa a michikitelo leyi tanihi Sergio João a tlamusele leswaku ku ni michikitelo ya ku enela ku veni ya veliwa eka tindhawu leti matshan'wini ya ku veku lwisiwa ni mavabyi ya dzedzedze lama vangiwaka hi tinsuna.
1: As redes já estão nos distritos, foram identificadas os armazéns, a província já está com as redes, alguns distritos já receberam as suas redes para a distribuição. No próximo mês iremos iniciar com as formações provinciais e distritais e de nossos ativistas e técnicos que estão a trabalhar ao nível das comunidades e depois, naturalmente, no mês de setembro iremos fazer a distribuição.
0: A hili kari longoloka ni maritu ya mediku chefe provinciali inga ungolu ukulu wa shibelela shakanchencha itatana Sergio João lokali kari a vulavula ikulu la misela eka mintiru ya kuve kuyaveliwa michikitelo kuveni kufikeliwa ama vadri ya dzedzedze. Na ku landziwa leswi ku vuliwa leswaku a ku nkarhi lowu ku karhi ku landziwa a makungu ya ku ve ku dyondzisiwa a vahanyi hikwala ka risima la ku tirhisaka michikitelo ku veni va ti fikela eka dzedzedze.
2: Varhangeli va ta hufuya xifundzeni xa Zavala dzongeni ka xifundzankulu Nyembani va kombisa ku tsaka hikwala ka ku tinyiketela ka vafuwi ka mpalwa wa ku tlhavisa nyezana ni ku hlambisa swifuyu. Mahungu lawa hi makuma hi entelelo na Armindo Masingi.
3: Leguna ku hiphulu ku nga vekisangula lomu xikarhi ka hweti yi hundzileko a ku tinyiketela loku o ka vafuwi ka siku ya madan'wini ku oneka hikwalaho ka ku nghana a district yi amukele a mimphulu ya ku lwa ni mabazi lama nga ta na ma tlherisela ndzhaku a fuyu ya vatshami va district ya Zavala. Mabazi lawa ku tala kabye matisiwaku hi swidzandza makulu loko ku amukeliwile a mimphulu leyo a vafuwi va humelela hi khikhi loko a wulile Calvin Mukans na ku hi murhangeli wa hubyana ya ta ku honelela hi ta fuyu la ka mitirho ya ta vurimi a district ya Zavala. A Calvin Mukans i hlamusele leswaku a vubazi leki nga ve gita na gi karatisa a district ya Zavala na gitisiwa hi swidzadza givi gi luzisa tihomu ta kusuhani ka 3,000 ka leswi hikwalaho ka ku nghana a mimphulu yi chikele a district ya Zavala a fuyu hi leyi se makunu yi nyimileko a ku kuma mabazi
4: a tihomu swo swi ya ni nga ku ta recuperara porque se hi sungule ku hlambisa ngopfu tihomu va dyondzisa vafuwi a ku va hlambisa tihomu nga le nkama wa ku leha ku va swidzadza swi fa swi nga ti kontaminaranga tihomu. Avafuyi va ni ntamu va hlengela na hina principalmente loko na hina hi va nyika a mirhi ya ku pfuna tihomu. A mfumo hi pfunile hi distribuile 700 litri ya murhi wa ku hlambisa tihomu ka madamu hinkwawo ka makonsentrasao entawu tihomu ta hlamba tibasile a tina swidzadza entawu swoswi yo nyimela ku tihomu ti tswalelana ti yandza ku fana ni khale.
3: 3,000 wa tihomu ti nga luze kwala ka mabazi a hi nyingi xaibe
4: tihomu ti nyingi si ti nyingi maji normalmente loko tihomu ti tswalelana be hi lembe ta reproducera maski 3,000 wa tihomu entawu ka nkama nga lehanga podi a ti 50,000 ya tinjira.
3: Kulawula ka Calvin Mukans na kuhi murangeni wa hubyana ya ta hufuwi ka mitirho ya ta vurimi a district ya Zavala. District leyi yiluwa leswaku yi na ni kusuhani ka 4,520,000 wa tihomu hi ka tinhlayo ti nga ve ti humelela ka lembe gi hundzileko. Lomu xikarhi ka lembe leki ku rindzeriwaku a nhlayo yi ta vi yi chikela ka 5,000,000 hambileswi ku onekileko a ku luza ka tin'wani tihomu.
2: Kusuhi ni 20 ya majaha ni tintombi va karhi va dyondzisiwa mintirho ya mavoko hi Association para Apoio ao Emprego e Criança APEC a xifundzankulu Nyembani. Hi ta tlhela hi rhamba yena Armindo Masing ku va hi nyika yentelelo ya mahungu lawa.
3: Majaha manhwana lava nga va gondzisiwa a mintirho ya ku fana ni ta ubiki u lemelega tisimbi u khomekhome gati tambuta magezi hambeni u khuluketelega mipopi leswo kasi ku amati matave ma kumeka lomitini na ku nga sale hundzhaku a tirho wa ta ku vakavaka mapulangu na a vulelekoka mitirho ka na a wulawulileko laka khuwu wa ku kufazisa hambeni kubuhisa tinguta ku majalawa ni vanhwana 7 mphelele vapasili akubanati wa distritu ya Inyambana Amerika Damji hilo yate kungalo amfumu utavi usimamisa akunyikela autivi zvigonzo zvamandla kama jani vanhwana heku afumu hawochi ungatasvikota akunyika mitiro chonkhi chitsungu hikwala ho amfumu utavi usimamisa akulonzota tikursu takufana nileti kala vanga viva amukela shtiki feti zvako se makuno vauti vatiri wa manga ava fihlanga litsako yabzi loko vabulilika mitiro ya radio Musambiki
5: abudga imene himena Josepha kushinda sanshish eh nzuzuzu akusaseka proke ai vila vanguvu akune hiya keketana hiya hehla pa akumadonzo ikuma vakambe aku ikhela hehla amakunyisimento ya hina
6: siya kusvetela nyamutla para amadlweni zvino tuma kasi uyisa pambeni mitiro leyi nga yi gonza
5: akusungana na muhla pra ya pambeni hi lava ku hi famba hi lavetela mintirho hi kombela ku va hi pfulela mavati ka hi ku ka hinkwawo maimpreza ma nga kona ya ku hi kota ku tirha hi kota ku ya mahlweni ni mitirho ya hina
7: Leonardo Orlando Shinavele ndzi tsakile ngopfu ku yi kuma certificate a ndzi nga xinyimelanga leyi ma ndzi tsake ngopfu
6: se zvino to zvima akasi ku yisa pambeni na mitirho ya wena u nga yi gonza a ndzi lika khekhalo
7: a ndzi ta pfuna ku munhu dada mina ta pfuna ku munhu dada mina porke ya va kona va suvuriraku ngopfu le swa ku xitala ra magezi lomu ka mahelelani tanto va pfuna
3: kulawula aka majani vanhwana lava nga viva pasisiwa akombeleni loko ka vhiki lomu a dropen gang yambani hi ta ku tiva mitirho ya mandla laha ku nga ni ku hisela tisimbi u khomikhomi ga titambu ta magezi u biki u vatliga mapulangu hambe ni ku khuluketela a mipayipi ya mati
2: hi ta nghena ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri lana a xifundza nkulu gaza mintirho ya ku lulamisa mitlangu leyi i nga karhi titsalisa ka xiyenge xa ta dyondzo ni ntumbuluko ku va yi kumeka ka jogos escolares 2026 mahungu lawa ma ta na Nicolau Mukavele
0: mintirho ya ku lunghisela mitlangu ya ta xikola hi xiyimo xa ta mitlangu ya ku tiyisa miri leyi lomu xifundzankulu gaza i nghenaka ka xiyenge xa ntshimantshima leswi na ku vuliwa leswaku vatlangi hinkwavo se hi lava va titsaliseke eka rhavi li vonelaka ta tidyondzo ni ntumbuluko lomu a tikweni marito lawa ma hlamuseriwile hi tatana Odes Yusamu hi nga lowa vonelaka ta mintirho leyi ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa xikola loyi a hlamuselake leswaku a ku tibalisa loku ku tibalisa ka ku sungula loko ku yelanaka ni ku ve ku tiviwa swa ku i vatlangi va nga kila va kumekaka ku fika nomu lowu lomu xifundzankulu gaza Odesu Samu a hlamusela leswaku ka masiku lamataka ku ta va ni ku titsalisa ka ugamu loku nga ta va ku endleka lana u nga ta tiveka lava va nga ta famba va ya kombisa xifundzankulu gaza eka ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo swa xikola
8: A inscrição provisória é de todos os atletas que foram pré-selecionados e estão neste momento no treinamento. O que significa que é daqui onde vai sair a seleção final que vai representar a província em Inhambane.
0: Odesio Samu hi loyi a yaka mahlweni a hlamusela leswaku mintirho hinkwayo hi leyi karhi yi endleka hi laha ku lavekaka kona nakona vula leswaku xifundzankulu gaza xi karhi xi tilulamisela ku ve xi tikombisa hi laha ku lavekaka kona ka tin'hweti ta agosto na setembro leyi Nyembani hi matshamele manene na tinyimela ku ve hinkwaswo nga ta va swi endleka va kumeka na va lulamile
2: na hi gamesa nongonoko wa hina hi mahungu lawa ya ta ntumbuluko lana ku nga li khale xifundzankulu gaza ku ta sungula mitlangu ya ku kombisa swa xinguva na ntirho lowu nga ta katsaka vatsongwana va swikolo swa ku hambanahambana a swifundzeni swa ka ncayincayi na Limpopo hi ta rhamba Alfred Muyanga ku va hi tlhamuxela mahungu lawa
9: ku ta fika sweswi ku karhi ku landziwa a ntirho wa ku va ku balisiwa a lava va nga ta kumekaku ka ntshwantshwa lowu laha nakona handle ka ku va ku kombisiwa ta magqokele ku ta va ku kombisiwa nakona a ta vuthokozeli ni ta ku cina na u nga ta kumekaku a ntsengo wa ku hundza a mune wa a ntlhanu a ntsengo wa ntlhanu wa makume na mune ya vatlangi a murhangeli wa muti lowu yimelaku ta ntumbuluko hi ximi swa swifundzankulu gaza a xungeta leswaku a mitirho leyi yi ta teka a n'hweti ni mavhiki mambirhi George Mabunda loko a li karhi ya vulavulaka kola radio Mosambiki a vula leswaku i mitirho leyi va yi landzaka ku va i susa vantshwa ka leswo biha
10: u nos prato forte para o segundo semestre são as artes cênicas onde nós vamos trabalhar com o vulgo xiluva que já é conhecido vamos ter lá três expressões principais. Este ano aqui fizemos uma pequena alteração. Em vez de música, dança e desfile, a música não vai existir, mas vamos substituir por poesia. Vamos manter lá a poesia, vamos manter a dança e vamos manter o desfile, que é o prato mais forte. Estamos neste momento na fase de casting. Uma vez que esta é uma atividade que requer verão, ainda estamos no frio. Então, enquanto esperamos do verão, nós fazemos o casting nas escolas secundárias do distrito de Xai-Xai. E também vamos trabalhar com o distrito de Limpopo, pelo menos uma das escolas secundárias, vamos trabalhar com ela. Em termos de casting, estamos mais ou menos a 30%, porque ainda não conseguimos trabalhar com todas as escolas secundárias, mas já trabalhamos com a escola secundária de João Quixano e já trabalhamos também com a escola secundária de Xai-Xai. E já conseguimos apurar 7 modelos, pelo menos nessas escolas. Já temos também 4 jovens para poesias e temos também um grupo de dança de 4 elementos que já foram apurados nessas 2 escolas. Mas ainda nos falta a escola de Inhamissa, Maranguabi, Taveni, Tinico Gaza, está a faltar também Marcos Mabote. Essas escolas são escolas que estamos em foco nelas para trabalhar, para conseguirmos fazer o caso.
9: Marito Yambrangeli, o amante do Imelacuta, Antopodo, que chama as fontes, Kurgasa, Jorge Mabunda, localicaria, Vula, Cola Cantirlo, Ungatasungula, Kungalicale, Wakuba, Kumbiswata, Madgokele, Andeca, Kumbiswata, Madgokele, Kutau, Kumbiswana, Kona, Atau, Tokozele, Kufana, Ni Uchini.
2: Nyamunka, Itaima Cola, Ni Mahungu, Yashitiku Shadzungen, Sikuleli hiu, meleli seke, ilesuaku, nkawalo, rangela kama buli ya mpatana, shifunza nkulu Maputu, ukombisa kutaka, hikola kanchengelo wa shitsungu, kakambile ili lavugamu. Uvu ya shifunza nkulu ngembani, ikari upi sasiru, swayona, hile tiela nakani kutiva kuhela mikwepa, lei ya mkeli waka kahuvulia, kusukela kaweti ya nzati, mintiru, ya vudao ishi msha shifunza nkulu Gaza, ita sungula kuyevela mishikitelo ni nkongometo wa kufikela mavabyi ya dzedzedze anga malaria. Misalisiwa Juvita Ngovo na Afonso Magul. Ntlawalo uminavelela vuyingiseti byinene ka mintirho yi landzelaka ka ntirhisano lowu wa dzongeni katiku ripelile.
11: Xitiku xa dzongeni.
12: Viki ni viki musumbuluko wa unharu ni unhlani 21 orjidaj minutos.
11: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
12: Xitiku xa dzongeni.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 22 horas a Moçambique e Tlangelile Kutani que a recomenda em Katsakani Wamadjungula.
2: Maungu ya dzongeni katiku. Ntlawa lowu rhangelaka mabulu ya mpatsano wa xifundzankulu Maputo u kombisa ku tsaka hikwalaho ka nhlengelo wa xitshungu ka khambi leri la Ugamu. Maungu na Domingos Makalane.
3: Anklaulo zengela ka mapulo ya bombano diálogo nacional inclusivo o comique na utirela a posto a administrativo de Arsano Garcia kanzele kan wa Moçambique niteko jali joni alino as funzeni chele kanwa mba a kufamine kantizo akuva ku ingelwa xetsungu sa alino a posto a administrativo de Arsano Garcia kuve ku kombiswa mukhepa loku hone ku kumeka ka mapimo ya vana vatiko na alma pimo la matselwe ku kufamine ka xiyenge xa ku sungula anga vexi engesha auscultação pública ka xengile xixa audição pública halino a Rosano Garcia ava nyitiku hila vakombela ka kuva a mabululawa alilawa mabekisa ka matshamela manene ya kuva tikwendza Mosambiki kuveni mintiyo ya kuva kuta tholiwa lavantswa ngopfu lava vanga ka zwe vahlunguliwa tikweni tshali Afrika do Sul ikola ka xenofobia na kone vakombela kuva ku bekiwa matshamela manene hinawu ye kuva ku tlakuxiwa a xiyenge xa ndondzo kuva a vadyondzi alilava va kumaka vutlhari swikolweni.
2: Nyamuntlha ku endliwi nhlengeletano ya vunharhu ya wansati a tirhelaka mfumo a xikanekisweni xa makaneta na ntirho lowu rhangeliwi hi holobye nkati wa mintirho ni mahanyela manene Yvette Alan kun'we na Innocence Impisa holobye wa administração estatal. Ka nhlengeletano leyo ku kumekile na kona ni mfumo wa xifundzankulu Maputo na nhlengeletano a wu ni nkongometo wa ku dokadokisana hi leti yelanaka ni nhlengelo wa wansati ka ku hluvukisa tiko. Mamana Amelia Tembe a buleke ni mintirho ya Radio Moçambique a vule leswaku nan'waka hi ximi xa xifundzankulu Maputo nhlayo ya vavasati va tirhelaka mfumo wu tlula nhlayo ya vavanuna ni ku va ku ve ni nhlayo ya ku tsakisa ya vamamana va kumekaka ka mintirho ya vurhangeli.
4: Loko hi tiza hi ku fana na vona vamamana va tlhantukisiwa a ku va na vona va ta kota a ku hamba va tshamaka makarhi ku didirhisa hi xefiya lani xifundzankulu ka Maputo ka karhi ku di xefiya hi ni 2538 mulheres.
2: Mamana Amelia Tembe loko a vulavula mayelana ni nhlengeletano ya vunharhu ya wansati a tirhelaka mintirho ya mfumo yi endliweke nyamuntlha a xifundzeni xa Makaneta. Ku sukela hweti ya Ndzhati mintirho ya vudhawu hi ximi xa xifundzankulu Gaza yi ta sungula ku yavela mixikitelo ni nkongometo wa ku vhikela mavabyi ya dzedzedze anga malaria. Mahungu lawa mata na Nikolau Mukhavele.
5: A ku veni ku landziwa mintirho leyi ku vulavuriwa leswaku lomu ka ncenca hi ku ta va ni mintlhangano yo ku hambanahambana leyi langeliwaka hi hubyana yi nga foron da malaria ku veni ku tiviwa ni ku ve ku lulamiseliwa leti yelanaka ni ku veni ku yantswisiwa leti ti lavelaka ku ve ku yaveliwa a michikitelo leyi. Tanihi marito ya muongolinkulu eka xibedhlele xikulu xa ka ncenca yi nga medical chef provincial u hlamusela leswaku michikitelo hi leyi se yi kumekaka eka 14 wa swifundza lomu ka Gaza leswona ku ri karhi ku lunghiseliwa mintirho ya ku ve ku yaveliwa a michikitelo leyi. Tanihi Sergio João a hlamusela leswaku ku ni michikitelo ya ku enela ku ve ni yi yaveliwa eka tindhawu leti matshan'wini ya ku ve kulisiwa ni mavabyi ya dzedzedze lama vangiwaka hi tinsuna.
2: Huvu ya xifundzankulu Nyembani yi karhi yi wupfisa swirho swa yona hi leti yelanaka ni ku tiva ku hlayela mikhwepha leyi amukeliwaka ka huvu liya. Mahungu na Horacio Romão.
6: A huvu ya madota lomu ka provinsi ya Inyembani hi yona leyi yi wupfisaka swirho swa muti lowu kasi a ku va swi kota a ku wona hambi ku va swi hlola a maphepha lawa ma yisiwaka ka muti lowu hi hosi ka provinsiya ku lawuliwa hi minawu ya ku yelana ni ta wulondzoka titshomba ta misava a ta mandza ku hanyaka kona. Murhangeli nandza wa huu ya madoda ximu xa provinsi ya Nyambani ali Momadina 2 yena lwe a wola kusakuwa zviru zvinwanyane a zvina hutive go eta shungetano hit makaleta kuelana ni mandaulo mhanya kona kula ula mina uya kona ambu li ya kuelana nukulonzo wata atitsomba tamisava
2: igamesa ima ungula umavulaka leswaku varangeli vataufuya xifundzeni xa Zavala adzongeni ka xifundzankulu Nyembani vakombisa kutsaka hikwalaho ka ku tinyiketela ka vafuyi ka mpalwa wa ku tlhavisa nyezana ni ku hlambisa swifuyo mahungu na Armindo Masingi
7: lego na ku hiphulu ku nga vekisa ngula lomu xikarhi ka hweti yi hundzileko a ku tinyiketela loku ka vafuyi ka siku ya madan'wini ku oneka hikwalaho ka ku nghana a distritu yi amukele a mimbhulu ya ku lwa ni mabazi lama nga ta na ma tlhelisela ndzhaku a fuyu ya vatshami va distritu ya Zavala mabazi lawa ku tala kabye matisiwaku hi swidzandza makulu loko ku amukeliwile a mimbhulu leyo a vafuyi va humelela hi khikhi loko a wulile Calvin Mukans na ku hi murhangeli wa hubyana ya ta ku honelela hi ta fuyu la ka mitirho ya ta vurimi a distritu ya Zavala
2: muyingiseti wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya dzongeni ka tiko ra ha pelile
1: kunene hi tlangelile 22 zina minutos e maencela lawa hi ta va hi kuma titsongo ti yelanaka ni ta nxaviso ntshako hi ta va hi zamba Alberto Langa ni ta ma fambela switaratwini hi 22 zina 30 minutos ta va reportage.

0: faz tão bem.
1: Água da Namacha faz tão bem.
2: Bola no belo avô clash matilo é aquele que escreve campo. Aquele também é o sungula. Aquele também é o umbiri. A fula mela, aí a machuene, aí a machuene. Cambio o gamo, um bom pepo, aí me sentango.
3: O irmão é que vai cruzar, levantando o tênis campo. O assa tem a bela canguana, o antano vai te wete. A tula é um belo pepo.
2: Cassia na enda ine.
3: Sato o umbeu um pepo. Um guanangana na macatene, o umchai um pepo. O assa tului. Aí anda se combi, se só que vem um guana karate, ruma sila e a cuchuluca. Macambe manhingi. Akomba kukarateka.
2: Inti iso, loko ngwana vyelela, mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
3: Isi leso loko ngwana wawena, anintani watu weti ni yingwe. Muya mwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
2: Shingwani shalusima shunene, unga mpuselu shingwani, handika kumnyika mafia vele.
3: Wavo, sikomba kuvenu wansatilwei, ayenzi leso hinga sivula. Akareya ngusa mwana wakwe.
2: Swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa mwana wena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela.
3: Swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
2: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
3: Ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
4: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
5: Mama, Femina a na malivro masala ya hina ma hlukelile mpfula. A ni nga ta ya xikolo mina.
6: A ku na ku nga exikolweni la. He? Na ufamba xikolweni va teacher va ta swivona swa ku va endla yini hi n'wina.
5: A ni ndhawu mina.
7: Se mi rilisana hi mhaka mu.
6: Lexa n'wana wa wena lexi xi yalaka ku ya xikolweni a le a nga yi hikusa a nga na mabuku nakona masala ma ha hlukelile hi mpfula swa twala.
7: N'wananga, tana haleni wa swo.
5: Hi mina lweyi papa.
7: Wa swi vona mpfula liya yingana yi onhetile mabuku ni masala ya n'wina swoswo swa ku na ndlela ya ku hinkwaswo leswo swi kumeka kambe exikolweni mi fanela ku ya mi ya dyondza a wu va xuvi vanghani va wena va le xikolweni na prisori a wu va xuvi
5: na va xuva
7: tenki mi ya exikolweni n'wananga swo. Va teacher va nyimela n'wina ku va va mi dyondzisa ku pfala mati leswaku ma nga hambi tindhambi. A wu swi lavi kwa mainjhiniyero?
5: Na swi lava.
7: Hi leswo ke u fanele ku ya xikolweni u dyondza swinene a ku va u ta yi huluxa ka tindhambi leti.
8: Papayi, mamani kumbe mutamelo wa mudyondzi, hlohlotela n'wana wa wena ndzeni ka moya wa le rhandzu ni ku tenga. Akuva a tlhelela xikolweni hi ku mukomba elisima la xikolwe na hambileswi hi xanisiweke hi ndhambi mukombisi u mu nyika entshembo wa ku swikarhato swi ta hundza tsundzuka leswaku dyondzo vumundzuku bya nhluvuko wa tiko.

Zunza la, kuni makaya masiri feshari. Loko yangu na loma siri feshari, hina waku pusa matala wanzi. Sangula kuweni him kumbela tikopo yuko hila watikopo chama kumusa. Oya tega tikopo leti wangenga alu inormali akona. Loko atawe katikopo la kaya papa ati tali asiri fesha. Majiti hakela kudura la kaya. Singe zenchi wa ina kumbela kuchamseli wanita. Kukona maka inga

0: ama dyondzisela a xikola primary kompleta xa Nkutana localidad ra Dzongeni a xikanikisweni xa xihlali xa Jusina Machel xifundzeni xa Kamanyisa. A xikolweni lexiya vatsongwana va dyondza hi ku tirhisa tindzimi timbirhi ra ku sungula Xiputukezi, kambe leri va ri tirhisa hi nkama wutsongo. A nkama wunkulu wa ta dyondzo ku vulavuliwa Xichangana i ndlela leyi tirhisiwaka hi vadyondzisi ni xiyenge xa ta dyondzo localidad leriyana a ku va vadyondzi lava va hantla va khoma a leswi va dyondzisiwaka swona. Ka lexi xiyenge mi ta twa mabulo ya nga va na wona na mun'we ka vadyondzisi va kumekaka a xikola primary kompleta xa Nkutana na vadyondzi lava hi nga va twa ndzeni ka xilawu na va ri karhi va konta ni ku hlaya leswi va dyondzeke swona hi ku tirhisa a tindzimi ta xinto a nga ririmi ra Xichangana ngopfungopfu. Handleni ka sweswo ha ha twile marito ya vadyondzi va nga ri vangani lava handleni ka ku va va yile ni mixo exikolweni va tinyikeke nkama ku va va teka swikomo va ya masun'wini i mahanyela ya vo vatsongwana laha na localidad ra Dzongeni a xihlaleni kumbe iya Jusina Machel a xifundzeni xa Kamanyisa. Vutomi andhawini liyana a hi lebyi byi na byaleke i vutomi bya ku bya tika ya kutsongo, kambe va ta ku yi vatsongwana hi lava va sindzekaka ku va va masun'wini na a ha ri vatsongo swinene, kambe hinkwaswo va endlela ku va nga kuma xa n'wanchumu emasun'wini hikuva mibyalo ya vo hinkwayo leyi a va ri na yoho va yi luzile kwala ka ndhambi yi humeleleke ku sunguleni ka lembe hi nga ka rona. Kutani a hi nga yingeleli mabulo lawa hi nga ma fambisa na un'we wa vadyondzisi emugangeni wa Dzongeni, xikola primary kompleta Nkutana.
1: Ku sungula ni tlangela ku kuma nkarhi lowu wa ku ni hamba swivutiso hi mina mudyondzisi na risisi dzimba.
0: Kutani mudyondzisi wini ntirho lana xikolweni vatsongwana swilini va ta njhe xikolweni a va choti swilini
1: vatsongwana vona va ta xikolweni hambileswaku nini va kumele ni swikarhato swa tindhambi nkarhi lowu ku nini hinkwavo va sukeke va ya ka Manyisi, kambe loko te va vuyile va fike ku vuya vona va nga swi kota ku vuya van'wanyana va ta endzhaku kambe va gamese va tlhangana hinkwavo a dyondzo ya famba va ta xikolweni ndzeni ka swikarhato maxi va ya ta xikolweni.
0: Kutani loko u ri karhi u dyondzisa njhe va swi khoma leswi swi dyondzisaka
1: va kumeka va swi khoma hikusa xa vumbirhi futhi hi tlhelo lama fambiselo ya dyondzo ala ka xikolo xa ka hina lexa IPC Nkutana hi ni a modalidi va ngo yi billing a nga li rimela vatsongwani, kutani loko hi fambisa a dyondzo hi ndlela leyo swi hatla swi kumeka va swi khoma vatsongwani hi tlhela hi vona a bindzu la swona swoleswo.
0: Okay, kutani u na vangani wena lomuyana xilaweni?
1: Mina swo swika sibunda klasi ni ni a 36 wa vatsongwani lava dzanova va nga va rhumba va xisati se lavan'wanyana nga va rhumba va xinuna
0: hinkwavo va nga sungula na wehe va na wehe va nga tindeka
1: va hali kona kambe lava nihlikani van'wanyana ku enceke leswaku ni vatswele van'wanyana ko te va vuyile hi nkarhi wa ndhambi va kumeke ku va rhurha lomu se va teka vatsongwani vo lava va fika vambirhi vanharhunyana lava se va nga ya ka swikolo swa le handle hikwalaha ku veni ni a vatswele nkama va nga vuya a va ha veneke ku tshemba leswaku veni ni a ndhambi a yi nga ha ta phinda se ntava va gama va teka vatsongwani lava va va susa va famba na vona va tshama lomu va ti lulamisele kona a vutomi byintshwa.
0: Okay, n'wina swi nga va dyondzisi ku karhateka mi nga na kona ka ndlela leyi a wu dyondzisa hi kwihi ka kona?
1: Ina hina ha karhateka swinene hina hi hlupheka hi timhaka ta ku veni a swibya leswi a nga material dyondzisini swin'wanyana a swi na swona hi ku yingenela xi kona kambe swi tlhanganaka hinkwaswo hi vulavula ngopfu ngo ni malivro a malivro vatsongwana van'wanyana va na malivro swilo leswi hi nyikaka ku swi hi karhatela ngopfu ku veni hi fambisa dyondzo kambe hambi swi le tano hi tirhisa tindlela tin'wanyana hi ku veni ya dyondzo yi nga nyimi kambe loko a swi koteka malivro a swi na ku veni mi nga tshika hi makuma.
0: Kutani xa vugamu ku xivutisa hileswaku ha hlamala laha ha fikelela hi vona a maxinela haleno handle ku endleka yini vatsongwana vo nghena va nga na maxinela xilawini ku endleka yini prosedema
1: a vo nghena va nga na maxinela va nghena va lava maxinela so ku vona hi vona va tlhelaka va ku ni nada swo nghena ni maxinela kuve yini etlhekele mpa masala se va vona swa vangele loko va nximisa lahayani ku va maka swona maxiyata va nga ta ku vini vo nghena maxinela swa ku swi nga chuseki swa chuseka va nghena ni maxinela vatsongwana loko va swi lava siku leli va humesa swa ku lomu i ndhawu ya timpfula kutani loko va ta hi kaya va ta na vanhu madaka manyingi se swi tlhela futhi swi hi hlupha malwimpele se kasi loko fika hi veka maxinela veka hinkwenu hambi hina vadyondzi ha veka nga se hi nghena hi nga na a maxinela ku laha phakatini swa ku veni ku tshama ku li ku basile
0: se leswi mi nghenaka mpundzu loko ka titimeta hansi a mi nge ti khuma mavabyi
1: na hina hi swi ehleketile a tele ku hi fika mikama leyi ya wuxika leyi a hi swi yencisi leswo hi ya nghena hi maxinela hi mani hi tshama na hi limba leswi swi enca ngopfungopfu nkama malanga nkarhi wa ku tlanga hi nkama leyi swi encaka ngopfu wona kambe loko swi li nkama lowu wa wuxika lowu hi yo phazamekanyana njhe masikunyana lawa ku leswi va lama firini maxili kama hi nga suka wola se a hi ngheni maxinela kwini a swi tsimbisiwa ko va ni a xitikazelo ka swona swoleswo.
0: Alright, kutani marito ya ugamu u nga siyelaka vadyondzi lava va ku twaka ka lowu nkama professor hi ku vona a matirhela lawa u nga na woho laha ma karhata kambe wa tihita

0: marito nga nyika ka va dyondzi hinkwavo va hi twaka ka lomukama hi wahi ya kona?
1: Mina ni sima mana ni ku ina a hi dyini mafanekele ni xikolweni hi dyondzeni hambi hi nga vele ka swikarhato a nga kona munhu loyi a nga tswala na le dokodela kumbe le professori kumbe le piloto swilo hinkwaswo swi nga tidyondzeni kutani a loko hi le dyondzeni ngopfungopfu hina hi nga lomuka atinhoveni matlhelo ya le ngandle a tinhoveni mara ya xikolweni hikuva hi hlupheka hi ntamu hi timhaka ta switarato a vatsongwana va themadixasa le kule hi ntamu kambe swi nga ku karhati ku veni hi ku veni u tshamaka kule okwa namuhla ni nga ta ya xikolo nawu independent mi le ka distance hi fanele ku veni hi sindziseke ya xikolweni para hi lulamisa a mundzuku bya hina se hileswiani swin'wana swa ku ni nga pfuna vamona makwerhu
0: professor hi miniti yin'we ha kombela ku mi hi chunsa hi lava ku twa leswi mi dyondzisaka ni ku mi twa hi khoma marito ya n'wina na mi karhi mi bula ni vadyondzisi hi miniti yin'we leswaku hi ta hantla hi huma hi siya professor Dzimba na ti fambisela a ntirho wa yena ka lomukama hi lava ku nghena laha xilaweni sala 4 a nga kona professor Dzimba a hi twineni a dyondzo leyi nyikiwaka
2: Sukela ka nyima ka lexi le va Jones.
3: Eh
2: moyeni va Jones. Ni
3: va Jones.
2: Kamba mshinene a itsameni. Hi tata pfushiriwa nyamuhlela ni kambe tata lo tata hi pfusha lwe a nyavela ku yini ku sungula hi muimbela ku tsongo a le simulingwe ntsela ku yini va Jones va yini? I mani lweyi a kumbuka ka xitwale? I mani nga jela ka xitwale xinwe? Eh xitwale? Kha hi ta va ka swi.
4: Twali a.
2: Twali a. Mwana ka jeta swali.
4: Le.
2: Eh, xa kose.
4: Le.
2: Xitwali, xitwali, le jeta xitwali.
4: Xitwali e.
2: Twali e. E mwana ka jeta ka leke.
4: Le.
2: A leke. Eh.
4: Le tele a.
2: Tele a na. E mwana ka jeta ka leke. Eh.
4: Le tele ne.
2: Le tele
4: ne.
2: Ne. Apa nwa nga jela ka ahlayo ahlayo imwe eh ula ku jela ya letele mbe ahlayo
4: letele me
2: letele me kumshinela emani mwana vha ku jela ahlayo eh ahlayo
4: me
2: bazo ati ahlayo funa ka bulayi la matematika swona eh loko la ku hlati ahlayo ti kuma ka matematika se mana khumbuka ka ahlayo imwe Se fundile a hi ku humuleni nje leswi nga va ku wiseni hi ku yo khohlo eh kuni hlayo nwe ni hlayo ma ni hlayo i mana nga hlaya ka hlaya ku hlaya munhu ka hlaya hlaya ma
4: i hlaya munhe
2: hlaya munhu kambe la xikolo ni ka helela ni xikolo xa ka mani le hi le xikolo xa
3: saka
2: xikolo xa
3: saka
2: mwe ni mufunda a xigava munhu muleka klasi munhu nwe Shakusu? Kashigava shaku?
3: Sungu.
2: Sungu. Kan mam shinene. Ah, na vena kubini na shwito shaku ina. Ishi ili shumshu kumakala shikulu ini. Kaka kuzi kajitla ule mwina jonzo. Vali ina angwina. Ala shai vali. Ashilu lomete. Lisha kuli ni. Nga sili niku jonzo. Shukumili. Nishaili kula nyamutla laya. Ine la vumbu na kala ya. Ivara dumusa big. Munu maradu kai? Munu maradu kai? Ima nwa kulumaka uwa nse karadu. Papa ya fula shiradwani. Ema mumu twa kana utwa utwa mandani we karaka shiradwani akhulumaka ema nganye khaya mina
5: kashikara
4: nje notis
2: ema kashikara notis ya awu twi la kamlangala
4: la uthi
2: enya bila va Jones nyamundla intervalo ntafamba nyamukomba titiya enya bila mushkumile ni vanwanya la mukomba va TV ke tafamba huma la intervalo ntafamba ya va TV swa ku va twa karadu kaya na se va TV swa va Jones kan mam tshilo yo huma intervalo la munhu kumbukisa hi fambe ni lero de Mosambiki para ya tiva vanhu lava va twa ka radio ya swona hi ku na mi van'wana ni va tiva dyondzo na mina u va twa ka radio
6: kan mam va swo hambanini tata
2: mi ku tatana ku na amutsekanga
6: amutsekanga dyondza na hombe swo kan mam
0: Kanimam kutani twile marito ya professor Dzimba loko wa lendzeni ka xilawu a bula ni va Jones vakwe va primera class nakuve nakona wini nhwanya na munwa tirhela ka la secretary ya secretaria la xikola tlo nwe mmani
7: vito ni Sandra Paulo Ntimang
0: kune Sandra kutani matirhela nwe moyini la xikolweni ku karateka mingana koho ndzaku ka kuva vatsongwana lava talwa vo hinkwavo va xanisiweke hi mhaka leya ndhambi kutani tidyondzo to yinilana xikolweni xa nkutana
7: a ti dyondzo a vaprofesori va lwa na swoho va lwa na voko va dyondzisa hambileswaku a van'wanyana va ha tlhelanga hinkwavo hikwalaka ku va zama ku va va huma a layile hi mhaka ya mati purke vatsongwana va sofurera hambiloko ku ni mpfula ku ni mbangu leya ku vatsongwana va konsigiri ku vuya la xikolo hi mhaka ya mati
0: kutani mazama ku lwa naswona hambileswi swi karhataka
7: a kaliwa naswona van'wani van'wanyana va humelela hambiloko ku ni nkama ku na timpfula ku ni mati va humelela van'wani van'wanyana swa liwa ka dyondziwa
0: intwini loko swo ngi swa koteka kumbe mseketeliwa intwini na mahandla a mi navela ku mahandla mpfuniwa hi swola xikolweni
7: a la xikolweni la hi ta hlaya swaku a ka mati leswi ma nga teka hinkwaswo a ku hlaya swaku hi nga pfuniwa hi leswi swi nga va ka ku devi se ku kheta a va pfunisi swaku va nga kota yini purike so nambi hi material ya ku tirha para vaprofesori ha makoko mudeviseri so para xikolo xi basa material di limpeza a swi koho hi ku basa ka ku hetelela hi ku sa muchumu swi fambeni mati
0: kani mamu ntirho wahombe quveka na swona
7: Sandra Paulo Timani.
0: Obrigado. Kanimambo Sandra. Ankamalo hi vonaka kutani vatsongwana van'wana va timukela ka makaya. We mfana a vito mani?
5: Ne Erwin.
0: Hi mani?
5: Erwin.
0: Erwin. Okay, ni vona nchikumo mfana, awu yoku?
5: Ne kurime.
0: Awu kurime. Awu rima kwi?
5: A lava swokela kako.
0: Okay. Kutani semetile aku ba xitwa ku xanwe. Mrime. Sweti. Sesu ya kai. Uta injeni kai.
5: Na za kasku.
0: Okay. So ati jonzo ene xikola.
5: Ntat. Injeni xikola.
0: Am gena xikana. Okay. So weke no yana we vitra wo man.
8: Mele no Orlando nya.
0: Elena. So utirimele. Urime xitoko mon.
8: Ara ka vashekela ka ko.
0: Urime xitoko xa xikola. Okay, seleswi uya kwi?
8: Ya kai.
0: Uto endleni kai?
8: Na fika ndiva ka xikolo.
0: Nga mwendlai.
8: Nga mane de fya ni hlanja maparata.
0: Ku hlanja maparata. Uta ti vekisela uta ungena xikolweni nhlikana. A ungeni mishu? Okay. Moti mukela kai. All right, se wena ke mfana vito mani?
5: Ne Nordini Dardun Song.
0: Mani?
5: Nordini Dardun Song.
0: Okay, Nordin. Se uya kwini leswi
5: na kai
0: uta injeni kai
5: na kai ko
0: uka mo injeni
5: ndzonzo prata
0: isu mo hleka ke Eduardo okay se u dyondza class mon
5: a second
0: na wa mativa maletela nga ndwela letela
5: letelele
0: okay ati hlaya okay
5: ati hlaya
0: Sai, bula ti sai we.
5: Sai we, sai bir, sai nar, sai mu, sai chan. Sai nam we. Sai nam bir, chan nam nar, chan nam mu. Ku, kume nam we, kume nam bir, kume nam nar, kume nam mu.
0: Okay. Kani ma bunta gama we. Tati we ke vitu rao man.
5: Nepo.
0: Mani?
5: Nepo.
0: Ipo. Po, we ya kwe.
5: Nakai.
0: Acho como lesho xikota lesi swinga xikulu ku tlula we. Wa xikola ku xitirisa. Yei. U xitirisa ku ni xikumla. Acho ku tshovhi uwa. Se we ke vitra o man.
9: Ne Zos.
0: Dos.
9: Joyce.
0: Zos. U jonsa klasa mo Zos.
9: Dos a segundo.
0: Wa tiva ti hlayini maletela. E we no Zos. Njani man. We ke vitra o man.
9: Belush.
0: Belusha loko muka la uya endleni. Hlayani hi rito la ku tlakuka maletela la mativaka. Ati hlaye.
9: Mwe. Mbir. Nar. Mun.
0: Hlayani nkani
9: kwela. Khan. Khana mwe. Khana mbi. Khana na. Khana mun. Ku. Kumena mwe. Kumena mbi. Kumena na. Kumena mun. Kumena na. Kumena ntana mu.
0: Okay. Ciao. Ciao.
5: Ciao.
0: ichawu na hina u
10: fala kola yentelelo mahungu na munhla kombe reportage regional lomu hi vulavuleke hi Dan Jonzo localidad ra Zongeni a xikanekisweni xa Ilha Jusina Marcel Ilha Mariana lana kamanyisa lomu batsongwana lana xikola primaria completa nkutana va ti hite ku vanhla va khoma a leswi va dyondzisaka swona na ku tirhisiwa ngopfungopfu a tindzimi ta xinto va yakitiku va dzongeni lava va xanisekaka va karhatekaka va vilelaka nseketelo hi swakudya ni swilo swin'wana ku va swilo swo tala tiyindlu mibyalo swakudya swi koku hi mati ya ndhambi ya xaneri wa lembe ka rona yamukela ni ku valelisiwa ka Stelio Manyisa na Afonso Magolo bye bye.

0: Byishile vovo.
1: Byishile ntukulu wanga.
0: Oh vovo, uya ka kwini ni xijumba unga veleka? A xi tiki xolexo?
1: Nambi xo tika ntukulu wanga, ni ta ku we mani leswi. Ni ya hala gangeni ka n'wana wa mina. Hi balekaka wo mati ke.
0: Oh, vuyisa haleno ni ku pfuna vovo. Ni ta ya ku veka ko senia. U nga hlupheka hi mumu, ganga ni ndzwalo.
1: U tirhi swinene ntukulu wa mina. Pheya laha a ni ta ya fika hi nhumpfu. Tama u li kona ha swo.
2: Hoyo hoyo mama, se mfana wa kuni luya u taka na yena ku heleketa?
1: A ni n'wi tivi n'wananga. I munhu wa vumbilu hi ngo tlhangana kwala ndleleni laha a ni twela vusiwana ni heleketa a tlhela a ni pfuna ndzwalo lowu. Eyi
2: eyi, a tswaliwile mani, a ni vumbilu njhani? Swa kala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati.
1: Hi luyani ke phaya i mufana wa munene jaha leli.
2: Oh, hosa yi muhlayisi a kulisa swo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu.
3: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavo, ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka ku seketeriwa i swilema, vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu, ku mu komba elirhandzu, kumupfuna u tsemakanya xitarato ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina. Khumbula mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo, kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.
4: Vinditres horas, um minuto. Le emissor provincial de Maputo a Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza, emissor provincial de Nyambane, Zetichi, com denes a Rádio Moçambique. E longo logo está de sol, com denes que vale coejo, e longo cama, e com a malahaia, cansimbia, 23 horas, na 30 minutos. A cuva, e tá com a último jornal. A rena xingue, e xinga, a gente agachou, com denes, e longo ingue, cuva, e longe, sa amabulo. Mabulo lawa mataka hi ninghenisa kone ka muti luya hi rinja kaka siku va hi kuma wone. Kutani hi hlunya leswaku mintizu leyi mi ya mahlweni hikuva mi ku tlhasela ha hombe. Fa hi ta navela leswaku hi nga bulisana na wena muzantswi wa mingiseti hikwalaho ka ku va hi tirhisa alinkunga lana ke hi nga tirhisaka 82 84 30 84 80 i ku va hi xewetana ka musumbuluku lweyi leswaku kasi byi pela njhani kholomo u nga kone. He, a xirhami xo yini xirhami laha u nga kona kumbexana wa gwenta ku va u nga kuma a tihunyi leswaku ke a nkama lowu u londzovota mintizu ya Radio Mozambique na u le kasi u tiwozela a ndzilo. Ha he hayayayayaya loko byi pela kutani u sungula ku va u dzudzadzudza a swi jensajensana lomu swi nga kona. Hawu.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 0 horas a Moçambique, Kunene, Bugamo, já Dzongeni.
2: Chitiku cha Dzongeni.
3: Muvulo, wavunaro ni wavunthano hi 21 horas na 10 minutos.
2: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
4: Chitiku cha Dzongeni.